0: ko ganto tay banawal
1: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa hayri qaddimihi wa salama
0: taslima
1: mbokki julti mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ganna banu sante borom bi subhanahu wa ta'ala di julte selma ci sangum sangi sayyidina muhammad alihi salatu wassalam de luna di sante ti serigne touba cheikh mohammed bamba khadimal mustafa te ndukal ma ibrahima fall jita ci nuyo bi aziyad serigne touba serigne muntaha mbake ibn sey mohammed al basri ñen yalla su mborom gudde fena werele ci am balep lu xamantene mu nako ligel umatul islam nam ko ligel mamam serigne touba ñen yalla su mborom defal ci lekay ndir waye fal yeen pi ci bopam ma dolel ko katana bu meuna egli yeen ci sokum te ñaanu ci mu andu ko mbalem talibe yi barkam ñol makka alihi salatu wassalam nonay la ziaré serigne amdi khadifa le ibn sirif hasan fall mo man sey rahim fall ñan yalla su mborom gudde fena werele ci rombe lepp lu xamantene mu na ko ligel man sey rahim fall ñan yalla su mborom mu defal ci lu ko ñu waye fal yeen bi ci bopam ma dole ko katano ko mu na egle yeen ci sagum te ñaanu ci mo mand ko mbalen ta ndark cheikh ahmad bamba khadim mo ziya serigne mamo sam ibn sey mohammed al fada ñaan ko tawfi jana ke diko ñaanal lu mu ci gëna xamal nonay la ziaré suñu baye serigne cheikh mbaye mom serigne ali mom cheikh mamadou
0: moussa
1: ñan yalla su morom gudde fana wërale ci rombe lepp lo xamé té na mëna ko ligéel umatul islam nam mu ko ligé mamam serigne touba yalla na wax ci hajju ci lu koy ñottam té ñaan ci mom mand ko mbolé barkim ñol makka alihi salatu
0: wassalam
1: wal wal degete ci kenn ko mar ma ko gan ziya mbolém ibrahim way nonay la ziaré mbolém kilifa diiné na ci biir rewmé bi timré ak kilifa ñan yalla su mborom mu defal hen tawfé jëna ak tay séra barké cheikh ahmad bamba khadimal mustafa ziang mbolém wa kurelo ak sé ak ci ordni sans khadimal mustafa la solidarité islam batub jam la buy wote jappalante ak wolante gu and ak yak la voix de la paix de la solidarité et de l'espoir ziya sama ñaari waju ñan yalla su mborom gudde seni fan wëré seni ci yalla suñu borom defal len tawfe jena ke sira defal len sama do tub daal ni ñu dund ba fekke ñeur ñum jabar gu yepp ñu tin bañ sedd dara sun gën ñu barke ñor ma ka ali salatu wassalam na la ka ñal ni mbolim wa juri yalla su borom am na man nako yom nako sañ nako yalla ñu ko bur yalla defal ko mbolim ummatul islam yepp dal diko ñaan ñi xamé tane yalla su borom dafa dogal seni waju jitu yalla suñu borom yi reumal len seni waju xara len ci aljana gëna ko ñi fi desane mu tek ñom la ko guddal fa ni wara ci yi mëna féké ndjorim njabot gi yépp ba ko ñu safa ali salatu wassalam ñu
0: jant tudute bamba ñepp lay dimbali
1: daguna basil lo pito yi ambolem ñi xamé té ñu fa nek ñan yalla su mborum fëgg seeni bop re seeni ci gu way tawal na ci bir kër yi di anaq seeni ak ñor tawat bu ñu soxale di do ko mu ci mën ta doon ko ñu yalla su mborum defal tawfe jena ci nonay la koy ñaanale ñi xamé té ñom la ci habi fete gal no ñan yalla su mborum gel leen ci bop le nat yalla na suñu mborum gene leen ci bop le nek bu xat bal leen natto te leen fa yobbe bepp jull bu fa nek barakatu nabi mustafa alayhi salatu wassalam de lu diko ñaan suñu wé daw leen ñan yalla su mborum mu yoro leen ya re leen ci aljana gene ko yalla su mborum jéggel leen seen ñaaw te fa jéggel leen seen recc recc musal leen ci finna allahi rahmu musal leen safara te leen ci biir maande te bañ leen at ci maandu te bepp jullit bu nek ci bisu
0: no ko gam dani
1: ñaar ko cheikh ahmad bamba khadim musa
0: no ko gam dani
1: wallahi ndeysan noné la ziaré mbolim talibé ni ci biir mi wa illa ñu nek bitim rew ak ñi nek ci goy fa santi ko te sa bu ñu addo bu nek ñu ngi ñi baye ñan yalla su mborom suñu kaddu fekk leen ci jàmm mbokk yi seen animation tak sanu ci ñi ak jantam ak bléram doora tokki ci yalla seen mbokum talibé seen xarit la way seen dom la seen jarbar la ki leen bëgg la jox leen ci xol la sama mi jobi ñi mom man sa ibrahima fallam fall ba mu muri dina wol muri da ci ligi ak ko mam ni sa kaddu ge bay ko fi seen radio ci ñi refema 88.6 Dakar Colombani 41 38
0: di wal ka
1: den ndek serigne touba gi jakkalu ke

0: mune tubal nak bu wera wera di ko xara ci ñaari 8 28 06 12.
1: Ko ci kar ko ci kar yalla nga am jamm yalla ñepp ci kar le den ñepp awule
0: wallahi ndeysal na ñaari 8 28 06 12. Wa alaykum salaam wa rahmatullah xari yaram ñi di ziar wera wera yaram
2: ñu wa daru
0: ñi ci jamm alhamdu

yalla sunu ami jonne ko jekir khadim la ñu ko ñaanal tawfik jana kay sa diko ñaanal mu ci gene ci ñu ma sonu fasene mom cheikh mahamoud dul faral borom mi xek la mari bacc ma samba job ma nga diwanu touba di ñi baye xel beug nañ la bu rewal ndey sa jeureu jeuf dom ndey sunu mam bu so jaay touba gede

0: sige na, sino niya jala le jibu ko mbale watu ndun gunja nag likaw
1: la ilazi qur'an to kan
0: stream bay go butu ba poy dom
1: di da yo arjo
0: inda di al mbale wa dahira nun yaqin ti diwanu medina
1: la ila ila qur'an
0: le 5 septembre 2013 Mari 37 la won angle 24 amul na solo ba ak ci lol way
1: bin karim
0: ay ci mbokki mu ngi non assalamu alaykum mbokki mi
2: ba ma ñewa teng
0: wa ko enjay fi ba na de ha
2: mo bëgg re rek mo ci ba commander la ko fa ci ki nonu
0: fay ni lay bañu degg ma
2: kon baax na kon bo paré nga def machine
0: wa baax na wala nga waxu ci serreur bala ko li di ma top
2: dañu bëgg suñu yaram daw
0: alhamdullilah ndeysan da
2: yaa ñaanal jawri rek tan fi yaltu wel
0: allahumma amin
2: wallahi ndeysan wallahi mom yow mom da nga yaga baye sa war ci war yalla bu mu boor dina yag nak
0: allahumma amin ya rabbi ndeysan
2: ñu and ko ak yow
0: amin amin ya rabbal alamin
2: ma ci yaara soxna mari ni mu señ sali
0: wala mari ni mu señ sali wallahi lolu ci ko
2: ak warok jibi ñing
0: ndeysan
2: ndeysan
0: yow bal jibi ñing jibi taw borom baax la de
2: sharba
0: ndeysan jere jef ya rabbi aha mungkin nona.

Les amis. Wallahi, il y a 8 6 28 06 18. Maman Boussou Diagne, jërëjëf.

mbok mom le tubal nako bu rewara diko hara ci ñaari

Bintu Musa mom dama yakane ci ama ko denci fana ma youtube de deja jirjef ma busa jaw atou ba lay de ngui lay beggé bu wéré wa day saade te jaji fal ko bu baakha ba ko ko modi sono bindu gay mom serigne mbake mo xamé te ñaan ko tawfé jëna kay siro diko ñaanal mu ci gëna xewal mbolen wa ma fatol bisri sokki serigne khadim gay yépp ñu leen di beggé bu wéré wa day

Kenya FM.

0: bah mom baylat gay mom la doon addo ci diwanu dekk bu sel ba ñaanako tawfik jena kay sir ta diko ñaanal mu ci gën xewal
1: ya khayrawane jidwa
0: lezal serigne cheikhuna mbaj bu touba sura lay sako degg bala ma yekati jotay brana ci hande yow lezal
1: jidwa
0: mamo fi nga tollu amna solo way waxtu wa ngay waxu jëm ci jeex

0: sur président kon laaji abibullah ndjay ci kaddu gi ci walu machine bi noongi and ak mam cheikh lo fegok serigne aliou ndjay jaajeufal soxna ami jobbe ñing bi nga xamne bi ñent waxtu jotté ba sayena gi ko doon deg ñu diko nuyu lol gej nañ ko gis nak te diko magal kon ñoñu nuyu kep ko xamne yaangi bayyi xel daara ji tol bi ak liggey bi rew mi ak biti rew fukki raison yi ak ñent ñett kër yi nga xamne fu ne samp nañ fa daara yalla nako yalla yok te barkel ko ba ma téméri daara kon ñom ñep ñing leen di nuyu way di leen siaré way di leen ndokkel kon ñoñu ma tuddu ñep dañé andano nu ñep yegg fa sunu serigne touba bi ñu diko ñaanal guddu fan ko and ak wër ba yene ji nga xamne amna ko ci ligue mamam ji di khadimul mustafa ay way juram baye koko muy tarbiya di tarbiya bam ak ci ay yoxom te musugo yakamti sama borom dimbulé ko ci bam seppel waram di seppel rek lu yalla man la yalla ko yalla def buñ jogé fofu dañuy and nu ñëpp nuyu jitu kër gi té siaré ko serigne cheikh mbakem serigne aliou mom itam ñong koy nuyu ñong ngi koy siara waye ñong koy bégé mom it diko ñaanal yéne ji nga xamné amna ko ci liggé mamam bi mom it sama borom déxal ko ci lu koy ñort waye lepp rek non dako ak mom nuyu directrice coordinateur yéne ñëpp ñong leen di nuyu doore ko ci Serigne Abdoulaye Samb, Alhaji Ibrahima Cissé, Serigne Daouda ak Serigne Cheikh Lo ak kep ko xamne rek yaangi xey ci daara ji mbaangi di fi gont di nuyu tay siaré bokk yépp kon dañi tuddu ñenn ci ñi nga xamne dañuy bayyi xel daara yi tol bi ak liggéey bi ñu yobale ñi ci dess geew kon ñoo ngi nuyu bu baax te siara sunu yaay te yaay radio bi soxna mère sek waye nuyu te siara sunu baay te baay radio bi baay balla jeng ci diwanu Touba cornisu dara jelof ba moy borom sanke bi courier mu gindi no ngi lay nuyu te dila siara siara su njabot yep waye di nuyu te siara baay laaji mbay geey ak mbollem commune ba baay modou fall ñom ak fou chef du las nek délégué de quartier ci Touba ak Tindodi té botu ci mom rek ñi ngi jël suñu nuyu ak suñu xiar té ko ci loxoy balaaji mbay geey mu jotal ko ba ngeen jot ci yeen ñep du nuyu Seigne Malick Padiane bu baax nak té xiaré ko nuyu Seigne Momène Mbacké way Seigne Alhaji Mbacké yeen ñep ñu ngi leen di nuyu bayiw ñu kenn di nuyu Alhaji Barégué fi ci Kolaban di nuyu bëgg Seigne Bassirou di Baye Fall Baye Modou Mamoun Niass ñoo lay nuyu waye Baye Aliou Nguer di nuyu bax Baye Maguette Bax ci diwanu Yarax Table Feray Baye Serigne Diop di nuyu bu bax Baye Ndongolo ci parcel ak boole wa parcel Asseni 1 ba 26 di nuyu Baye Fall Sek Ndongol Baye Cheikh Ka di nuyu Serigne Ndjay waye di nuyu Assane Ndjay di nuyu Serigne Pape Thiaw Serigne Mbaye Sène ak Serigne Mbaye Diouf ak Djibi Sopu Nabi Djibi Ngom Djibi Ning Sopu Nabi ak mbokk yi ñepp rek Ibrahima Diouf ñom Daouda Sar ñom di nuyu bu baax mbollem safari carapit yi bayiwuñu kenn yéen ñëpp ñoo ngi leen di nuyu safari tata yi njaga njaay yi taxi yi ak particulier yi yéen ñëpp ñoo ngi leen di nuyu di nuyu Baye Fall Ngom waaye Serigne Alla Diongo ak kullu kulu mécanicien rek ci sa nuyu ak sa siar ci xoy Serigne Alla Diongo lañ koy tekk di nuyu bokk yépp rek Alhaji Baré ci Koloban dana ko waxaat ndax daa baax waaye di nuyu bu baax a baax soxna Magat soxna Noway ak mbollem rek wa parcel assini yep di nuyu bu bax seigne mbacke sar ci gédé way bay ci di fay ci gédé cheikh di garas ba momit ñong koy nuyu ak soxna ami ak seigne imam te moy borom kërëm di nuyu bu bax bay cheikh kébé bay ba ci jabaayi ñom ñep ñong leen di nuyu lay job sen ci mbacke touba ya way seigne cheikh mbodj ñong koy nuyu njaay touba ci dindi way njaay touba ci gël tapé way njaay touba fi ci koloban di nuyu bokku yépp rek way bokki ni boy ji yeen ñepp ñong leen di nuyu seigne bassirou ndour ñom mi ngi fofu ak bokku yi touba bogo yi ba ci ni lo ñom ak bokku yi fété fofu tay wote ñom ñepp ñong leen di nuyu bu bax wa centenaire yi yeen ñepp ñong leen di nuyu buñ débé fofu nak ba cheikh diouf lañuy jël suñu nuyu tek ko ci ay yoxom mu nuyul ñu bolem wa centenaire yépp di nuyu bu baxa bax bolem auditeur auditrice sun bokku yu bax yi nga xamné daara yi tol bi ak liggey bi buñ ko tuddé rek ñom lañ jital muy asabu ci ahlu jant bi istiqaa leer gi yeen ñep ñong leen di nuyu bay jëgëge RTS ci Louga bay yaad nasar ci ngeen ñong koy nuyu bay Bassirou Gueye bay Dam Ndiaye ñong koy nuyu duyu nuyu bokk yépp rek mbokk ñamb yépp rek wa kër ale bay wuñu kenn ba jeen bouso yaay umidia bay Ousmane ak bay Serigne Agor wa kër ale yépp ñong leen di nuyu te leen siara te ñaanal sama yaay ju bax joju mebet yoyu nuyu mebet yalla nako yalla motuli te lepp rafet ci barke Cheikhul Khadim benen alra bañe wala samedi bañu wésu bis biñ nar loola lay birël tour won ak waye jamono ñi ñepp ñaanal leen loola ñi mebet dal yalla nako yalla sotal namu gëna rafété ci barke Serigne Bassirou barke Serigne Muntaha Mbacké waye barke mam moram Serigne Muntaha di nuyu bu baaxa baax bay Fall Ngom di nuyu bu baax Serigne Chiaka Mboub bay Maguette ba bay Serigne Diop ñom Ibrahima Khoudié Ndiaye Alsane Ndiaye ñom jabooti bay Mustapha Gueye yépp ñom Matar Ndiaye ñom Lat Diop Kodé yeen ñepp ñong leen di nuyu nuyu Pikine Ridis Talibou Mag Talibou Bess Tek Sako ba waxé nan 3 yeen ñepp ñong leen di nuyu fuay nek dal tay baye xel dar yi tol bi liggéey bi dal fekk nañ la rek jox la suñu loxo do daj ñu def na soxna wa nga waxon rek loxoy xol di salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di nuyo bi gëna daj te gëna mat di fatiwul kenn bayul ñenn bayul fenn di nuyu bu baax awa ummi sama yaay jojile waye di nuyu reporter sans frontières lawon legi nak mom xama lu baba gala kamara ñong koy nuyu di nuyu bu baaxa baax ñom Khadim Sok ñom ñom Ahma Kébé ñom yeen ñep ñong leen di nuyu tay jéglu loolu di nuyu soxna May Bisri borom jeex tak ci borom kërëm waye nuyu soxna May Koli di nuyu bu baax bokki biti réew yi bay wuñu kenn bu ne biti réew nak xélé day daal di def yar ci Mohamed Cissé ci Allemagne ak bokki biti réew yépp bay wuñu kenn ñom Dam Mbeng ak ñom Omar Ndiaye ak bolem bokki biti réew yi rek ñong leen di nuyu nuyu bay Ousmane Borom Wadjal di nuyu bu baax Ibrahima Gueye ak Diop Fallou waye Sim Safa Silla momit wax deug yalla waxtani amna solo lol di nuyu baye bi Gueye ñomit seen chambaru dimanche bi ben la wax deug yalla di nuyu rek bokk yépp xamna dal gannaaw mom boy wañi du mat té bo xasse di lim ko jël bu fa xel mi sel jaalul dana dalim ñepp bayima te daara ji mom jamm lay wër ci fepp diko wër ci ñepp motax yeen ñepp ñong li di nuyu te len siara kon nak ñu tek suñu baram fofu papa ñay mul khura way señ chaliou ko ci touba janatu mahwa bay mor job bay basirou ñay touba sa bay modou silla keur kabbu waye di nuyu bu baax bay samba cham fi ci marché ngelaw ak bokki diwan ci leg law ñandek diwan bayewu ñu kenn di nuyu seenu jañ ci ndindi da fay and ak ñun mom itam kon xamna dañuy tek suñu baram fofu cheikh mbouj dana matali ci dess ak seigne ibrahima dieng ci madiana mbariya ak seigne bacc ndaw momit ñong koy nuyu bu baax te diko siaré diko magal xamna kon ñu tek suñu baram fofu woor na mëna xaju tamat waye ngeen jéggal nuko ñi ci dess rek xeli matuliko bu ko xel mi lambar rek bu soobe yalla daan jaar ak yow ci ab siar ndax li ngeen defal da kawel lol waxé wuñu fi rek nekul waxu kay waye yeen ñepp ngeen japp ne waxu kay gi moy gi gën joomu len kon tabarakallah ñu ngi len di nuyu ba Ousmane Diaye ci lamdu ñong koy nuyu bu baax te diko siara ak mbokki njaamul yépp rek bayam di sall ñom bayam Safa Mbaw ñom ak mbollem rek lugat waye kon nu dugg ci liggéey bi rek waxon na ko ci walu kaddu gi Alhadji Abdoulaye Ndiaye ci machine bi Mam Cheikh Lo kon nu door liggéey bi dara du ci genn nak waxtane kenn ku nek andi la mu baxle ñu tek ko ci tabal ji ni tim ko chambar ko la rafet ñu diko jëfé ku wét ci sa cabine xamné kondir kep moy mëna muslé ndax bo nekké ci kondir ta sax ca dak gënaaw ba nga yaré sa bop ba nopi jangat li ngay def xamné boy dem ba demato lam lay kouté ci ay conséquences té moy ay jafé jafé té su bobat ñi ngay andal bu ci kenn gañuut buñ togué dir kenn ku nekk lay dem ci ay yittém bu ko déwé yow mi nga xamné ya doon dawal di téririri baña waccok di la code la route digël vraiment lolu ñu na nungu sin wal iyas billah xeyna ñu sét ci la ben yoon wala ñaar yoon wala ñu lay joxé la dog ci jaaka ya ak birébi ya wala xéer yi day sa ñewat am luñ ko jox waye ñak yu ki gis tanga yu ni mu mel becce ge guddi ji ti jamono yi ñu ne amna birébi bo xamne yalla nonu ci yalla musal ci kudib conducteur xamne ku fa fanan nat du ko gëna reey kon nak lepp lo xamne dana tax duñ jawal jëm ci loola moytu ko jaamu yalla upp ko doole kon nak na sohor yep baye xel ci lolu dem ba yak nga taxaw 10 minutes rek da nga am temps bo xane fukki minutes ci auto bu don dem nga taxaw fukki minutes nat bo don dox fukki minutes fa nga wara ag ku la jitu nga jog di daw lu tolok lamay daw fi ba fouta bu ngeen fa jeme day taxaw rek nga jot ko way bu lolu do ko jot mukk wala boko joté sa motoré gëna tanga bobam sey panu yi gëna tanga yoyam sa radiateur di gëna tanga bobam ngay gëna upp consommation ci gaz wala essence loy lak yow mi jog di ko dab da nga lak lopp lolu mba do ko dab té bu dara xewé kat ñu né da doon téréréri wax dëgg auto bi kay mom li dara bëttuma ci té lu client yomba wax té ni ngoy xamé moy bo joggé di def x de vitesse ñi waxtaan nga yok ñi waxtaan nga yok ñi waxtaan nga ba 8 heures am ubéku nga ki wa ñu tejeul 8 heures bi nga yok ba yag kenn waxatut ñepp ananone ciel na nga xamne la ngay def jaarut upp na même bo xolul tabna do bor bi na nga xamne lolu yaangi ci excès de vitesse te moy yaangi ndaw lu hepp te moy yaangi def lila kenn seuntut kon lolu lu mata baye xel la tank nat la auto bo te yow mi koy conduire muy dox dem ba meunta djup lolu ñina jeyi mu diko def na la wër lu la bet man la lolu ñu baye ci xel bu baax sunu njabot gi nga xamne nak ñom ñoré deur wi buma ko ñëmé wax né dana né fan yi dé mom ñi ngi jéx deug deug li ci accident par bis man dama yaakaar né mom dañ ko yegut wala deur wi nak légui ñu gëna bari auto yi mom xamna faweur biñu leen défal dafa melni mom kenn mënu leena ayé talibi wala kenn mënu leena wacc talibi do na xam nañ liko waral calcul clientèle politique ñi yëngu ci walu adina té do bëgg kenn mérélé bu ëllëgé ñu wax la seen xop man lool la yaakaar né motax li ñu nekké ñu bayi leen ci way li jaadout ñaar di dé bis bu set nga gis kuñ mur wala ñaar ñun mur té kenn waxu ci lool jaadoul no len rek la ci tek ci yoon nga ci ñëk jitu moy interdit len supporter bi té moy diko bokk ak nit ñaarël ba moy péchu mat sekk ba fuñ la jappé nga ñak ko dem jox douane mu defal papier ku dem ñu jaay la ko kon xamna fofu ñu tek suñu baram bu jullé ba nopi xotal gi na ngeen xam li tax ma doore li ndax fan yi accident lembe na ci rew mi fi ak ci region djourbel bi kon lu dem cabine technique te delu ci legui inshallah
1: djuliti waxtu djuliti jot na fi ci Touba ak liko wor ñi ngi abbu micro bi ni jaglel Cheikh Abdul Khadir Mbacke jallale ci li nga xamni mom modi noddu gi bu ñu noddé delawat ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu massé tewlu ko bismillah.

0: arakallahu ya oustaz mam cheikh ndokh mom lañ andal ci machine bi ñu diko sante bu baax diko gëreem ci diko siara te diko ñaanal yalla yok xam xam bi ci barke cheikhul khadim kon ñu fatte li leen li ñi waxtane ne xam nañ ne sax fatte wu leen ko di mission bi gëdd am par alraba bu 7h joté ba 21h te moy juroom ñaari waxtu ba juroom ñenti waxtu ñu ci dolenté ka soññenté may wax né toujours waxtanu peul lay doon doon ci masaro mo naga bax ndax bëgguñu ku melni alaaji bañoon mer outa duñu xassu ñu ngañ dañuy dolenté nak lu ci way am lu mu bax bax bo nekk ci télé bi yokku ko ku nekk ci safaan nak taxuñuy wax mom bayyi rek wala nga gis légui mom té lolu yéne mu ko suñu bop waye yéne wuñu ko benn conducteur té jafana lool nak mu gar conducteur ndax conducteur day bayyi xel yu bari ci buy dem ba dematut buy dox ba dara téxuko lool yi lay soralé bolé nik ak yak labal aw yaramam ku muccu nga muccu waye ku muccu nga muccu sax len ci dak di ni wa sanciu sin yeen ñep wa baba garas li ko wër di ni wa ñap ndal ak ndem ba gowan sar ak ciobé wa kayal ak li ko wër yeen ñep ñu ngi leen di nuyu bayu ñu ci ñoom kenn di ni wa guy mbam ak julli xaar ba bori kolaban salum ak li ko wër ñi ñi baye xel kon yeen ñep ñu ngi leen di nuyu waye di nuyu bu baaxa baax wa daru mannan la mannan kadior buñ fa démé nak suñu xel day daal dem ci serigne ibrahim ndongo di sefor ma ngi jéggulu fan yi rek ma ngi ko gis mu naan seen émission bi ma ngay tok ci sa kër di ko déglu lool nek lu rafet lool ñu di ko ñaanal momi talibi cheikhnu ko ak ñoom kossolo ak mbolem conducteur yi fété fofu ñoom yu rafal ñoom ci ciolom ak bokki ciolom yépp bayu ñu kenn di nuyu mbolem kebemer ak liko wër nandu fal ak liko wër waye tiwaan ak liko wër waye pire ak liko wër pir ndari waye pir señu xoor ñaaraw gu mag ak ñaaraw gu ndaw te moy ñaaraw señ touba tul ak liko wër yeen ñepp ñing leen di nuyu señ suñu sambu bu baax nak mu partenaire la bo xamne radio bi min nako waye señ Mustapha Cissé kon ñu duggat ci bir liggey bi sank kolasna de rouyi lutax ma kolas len dug bañ len dug yab len ñom sax xam nañ ne lepp ci ñom ñi ngi dé ci tali bi ñen ñi seeno yaram di damuto alal ji mom taxuma wax dama ko natit ba gis ko kum neex xeyal dem hôpital bo duggé nga laaj fan la salu jakarta man yi nek boko jubé mom jor laaj yox ya la koy wax ñi taxi di tank di ajak ñi jël sen digg di ajak nga tax fuñ laal ngan ngay yuxu ci kaw sa jabar di la defal koku wax deug yalla ku ci tek ay geut lolo ci yobbu nga war ko bay te mi nga am nak té dafa melni mom dal doyna war dañu japp ni ñom dal téréréri mom mo leen di may rek lañu bëgg gannaaw nak janguñu kot koku xam nañ ko tapalé ba yor permis do tax nga am xam xam do jëfé même ba amé permis xam la ko de leur santané nga diko jëfé bo do def ndank do mucc sakana yoyep jaare wo ca ngay jog di terere di wengaloko moxoka man ni ñi titoro ci télé bi dama xamul lan la yow lo xamne mbalitam tubab bi la mbalitam tubab bi la kokum su sûr dem na ba kenn ci ñom du ci yegal doom ñu jël ko def ci mbalit ma nga dem yow def say tapalé ba joxlo ko nga dagate sol ci conteneur tapalé ba ñu wacc ko fi ci port bi ngay jël di soudé buñ paré peinture na moto bu bes yoro lu bes yow mi koy dawa sax besu kon lool ñu xamé ko nonu sagar du ngor da ngay xol bëkk demb ci ndangal ma bobu ci la ñëk ñew ci ko xamné sunu xarit bu ñu xab dia ak ñol dia fi may nekk ñu difa nekk ñu nekk ay conducteur kenn ak ci ndek lañ ko maye soxna 5 mois yakarna ci lay wara dug wala ndax matna ñew ci marché bi am luñ doon jëdd ci walu tailleur ndax tailleur la wala bok kam doon andal tailleur la jënd ndug ba yone ñu yobul ko kërëm ndax seen kër soriwul talibi ñu jog war ci moto bi ngor ci jog lolu ñaa tek ci birik xamna da ci tegon loxom mom wañar rek teuba waye ñew ba ak ci celeb yoon bi fimi wara jadde yow kay xam nga ne code la lim la digal moy mudé da nga jëm Touba ngir ñi deglu mëna xam lima ci bëgg wax wala nga joggé Mbacké jëm Touba ñew ba ci rond-point bi même budul rond-point nga wara jadd sa chamoñ jëm ci garage bu yes bi moto bi joggé Touba mum jëm ci Mbacké boy jadd yow mi nga xamné ya jëm ci garage bala ngay jadd kay bayal ba moto bi joggé Touba joyolo ak yow ba jëm Mbacké yow nga mëna jadd sa chamoñ bu dul lolu amulo priorité way ni ñi couper ni ñi dajel non la ñi def chauffeur taxi fi ci Dakar diko def chauffeur particulier yi lenn chauffeur taxi diko defante bo borom pous pous yi roy len ci mom dal dox ba dajé nit ci angal baye bam jall ga doora jall pour ñom légui gatché la mon da nga na ko couper rek nga xamné sok bo ci gis du sedd té dafa melni lolu mo sax dak ci dëkk bi mu melni code de la route mom daf no reer meur waye cey bala nga ko xam ngay def connerie tapali ba res am bim defé nonou beug fimi wara jadde ben moto nga ci kanamam di ñew waye xol ñaari deuru yow mi ngi ñew ngay ñew nga xamne yow ki da jégué saw jipsi penku yow nga jégué penku jëm saw ngeen ñew bay wara dajé waay ya xéti mulana ki dafa wara jaar ci sa kanam dem jadd chamoñam yow itam nga wara prononcer continue wala même bu dé da ngay tourner à droite way ralentirul ba ki wara jadd chamoñam jadd budé yow da ngay continuer waw ralentir bi nga xamné ki wara jëm saw sa ginaaw daf lay rombu ba jall nga jadd sa chamoñ jamm na ñoy waye daw lu la neex ké di daw lu ko neex ba ngeen exi presque as même pas 15 mètres nga na kay ci kanam mu coupé ko liñ koy défé ni ci biir Dakar lolo sax ba ñukoy royé fi diko def ci Allah ba dim né kay coupé kenn ki ñu dur ci kawam mu dur bop ba ci garab ga fa la sét guuy mom benen moto ba dalifé bi dalifi koko ñom ñu dañu dé ci sage kenn dess ñu yobbu ko jurbel dir la fa tok momit dé ñetti nit ci ñaari moto ci benn bis ñetti nit ma yakane xara lolu gouverneur bi warna jog préfet yi war nañu jog chef de village yi wara jog ñu ne li na dak waye dar dañu taxaw def ay discours rek wax euf lool ku bëgg sëm réew waroo koo seetaan, surtout nga nekk autorité boo xam ne dañ la jël di la jox sunu carburant sunu oto dëkkal la, doo fay téléphone doo fay tus te fooy jëm ñu xàllal la. Nga war a bëgg njariñal doomu aadama yi te mooy nga sàmm seen kaaraange, la ko dalee nag ca ministre de l' intérieur wàcc ba ci gouverneur yeeg préfet yi ak takkadeer yiy monte ci biir dëkk yi ak yiy monte ci àll bi, kenn ku nekk war naa jël lii def ko ne lii maa koy faj. Ku ne na sa morom yow doo ko faj, maa koy faj. Bu doon nag kuñ ci jàpp nga luyee moto bi di tappale bañ jàpp la nga ñàkk ko, kële ku luyee di nekk di yëg ka yow ka wàcc, ñu jàpp la def ci kaso bi, kooka ñëw naa sama moto ñu egg si ñoo la lu la war ne yaa moom moto bi, ngay xisen bopp moto amul wenn këyit, ñu jàpp dóor ci kaso ba, ñu jël yi jaay wala ñu jox ko duwaañ wala ñu di tàbbal ko ci géej gi jën yi dëkk ci. Baye Abdoulaye Wade mas naa wax ne karab yi buñ leen réformé dañ leen di dugal ci géej gi jën yi mën cee dëkk, waaye moto yi lañ war a jël dugal ci géej gi. Njëriñal karapit yi ba fi mu toll nii ñëpp a ngi koy gis, ñëpp a ngi gis njëriñal karapit. Te booba Allah jongo xam na lii may wax, frein yi la lenn ci mécanicien yi mëntoon a xel mi daa ñëw léegi. Booba frein yi moo daan yomb a paan, coupil yi dafa daan yomb a toj, bala nga ne karapit nga tudd rek mu ne pacc foo jëm dal ca, accident yi mel ni tulleeg màlle. Da nga daan gis gono yu jigéen yeeg yenn ci mag yi sax daan xuloon naan doo yàlla doo karapit ngir accident yu bari, waaye bañ demee ba Allah jongo ñoom turwe ko, ñuy jël lu ñàkk solo di ko ca def ci waxin la, ndax duma wax seen secret, gisatoo karapit ba accidenté. Yéen a ngi maa ngi nii, biir Dakar a ngi nii, karapit bu daw ba ne falax fenn ku ko ci gisati, bu fekkee ka koy dawal daa nag sago waxuma nag ñi mandi moom kenn mu leen a musal te bariwut nag. Gisatoo ñuy accidenté, buñ xamoon ne nii la ñuy mujjee tataay lenn ci tataay bu nekk see nii la ñuy mel ci réew mi, kon Baye Abdoulaye du ko réformé. Li lenn ci tataay yàq ci réew mi ba karapit sosoog léegi yàq guñ kaar ba, tëgal li na dëgëru fopp. Moo tax bala ñu ne ñii def ñii natt taare xool ba muy ñaari libar wala ñeenti gina wala libar nga door a xam ne am nga kilo, te tey gis nga ko. Waaye ba kilim fii ci Colaban, xam nga léegi boo jógee Pikine di ñëw ba egg si Colaban ci entrée bu njëkk bi nga xam ne sa ndeyjoor ngay jaar dugg ci biir, war a dugg ci biir garage bi génnaat wëri rond point bi nga mën a jëm Escoa, wala nga egg ci rond point bi mën a jël sa ndeyjoor mën a jëm boori maison de parti, jëm boori Fane, jëm Medina, Fula Sop, Asalem. Waaye boo ko rombee ca sorti ba nga xam ne ku génne ci autoroute bi, ku génne biir Colaban moom sa ndeyjoor dong nga mën a jël boo estopé ba sa ginnaaw leer nga jël autoroute bi guti pompier. Waaye léegi lenn ci njaga njaay yi particulier yi ci gën a bari, lenn ci chauffeur yi taxi yi, dëru yi kenn waxaalewu leen, waaye ñoom lépp ci ñoom dañuy romb jëm pompier. Njaga njaay bi ñëw bekk ci deuxième sortie bi, comme gaañi moom dañuy toppandoo suba gi moom ñëpp da ngay si ñëw ba egsi raxandaalu particulier ñëpp nag ak ñuy jël seen oto yi di jël mbaxana di ko solal, te gaa yi loo bañ ñu def ko bu ko def ñu gis ko, ndax dañuy toppandoo, ndax yow moomoo réew mi yaag ñëpp yam da nga war a sàmmonte ak yoon. Waaye jël mbaxana teg ca tabla de bord ba, am na ñoo xam ne bu jiitoo ñu topp la boo jàdd ñuy jàdd, te am na ci ñoo xam ne buñ ko defee itam boo bàyyee ko bëgg leen a jàpp dañuy lànk. Mu dem ba ñuy doon jàppe xam naa dañoo tay, waye njaga njay bimu defé nonu bak ci colaban ci 10e sortie ba mu bëgg jadd na dugg ci garab parce que dafa yomb xam nga buy tourner njaga njay da xawa yaatu bu jaddé dafa jadd ñoo ba jox ko wét gi fekk de rouba nga joggé ci beureutelo aslm bi supporté di daw lola ak lola njaga njay bi jox ko wét gi wayi jewal ñu door ci bop bi ci saase la seen soxna joxe ben sir ñu mur ko ki ci dess it non xam nga amna sapori ak suba dañu nek di wër ni ñoo yor moto bi ken publicité wul len ndax njariñe rew mi lañ waaje ñoo def ay yefam xamna noga tag wala ñu def seen yef dal ndax deena wertam deet ñepp romb xwaaji sukku jël ñaari loxam tek ci dënd bi di bëss di pomper loolu ñu na pomper waye kenn ka mom ñong ko mourné loolu ku ko mësa gis waye tay faf dañ fa def garage tay bi muy xisi baak ci fa lu man ñenti taxi la fekk ñu rang di yeb ay client jëm ci biir pompier wala bok wara romb pompier sét fu leen soom ñu war fa jëm dama fogone tay auto du fa ñeme daddi dugg biir koloban wala sakka nak tay mom garage lañ ko def lolu nak budé am kañe la fi accident di joggé té fuñ fi def arrêt amna ño xana buñ fa nekké monté fa dina damay jaay fi di gawar rek mba do taxaw ñepp xam lolu ngam no def ñu bay la nga taxaw sam rom ñew am def nga bay li ñu taxaw waxuma la arab geek yoy nga xane oustaz yi dañ ci wax ba son waye lu xel mën ta nangula nit day def lu set lu sel li amna ci ñaari fan yi ci romi nit yu de ci ñaari fan ci deeru lolu jaadul man fogg naay demb bi nekké assemblée da ñu ci wax waye kenn tuddu ko da fam amé am séna mère ñewna déggumum wax ca dégguma kenn nganglu ci jëm té dama fowone démb loolu lañuy ubbé kon loolu bakañ accident yi nañ ko waxtané bayiko dong moy tax mu joggi fi def li nu yoon sante dong moy tax mu wañé ko ndax accident yombuta mucc 100% waye nak waron na dem ba difi gej waron na dem ba buñ ko déggé moyaf toy ndax bakkan baña wad waye bu démé ba yag ñu déggat ko lool du mëna ñak ndax bis buñ xeyé amna ño xamné yalla dogal na seen mbir ci bis bobu xeyna man ko jaari ci auto wala moto no mëna def rek yalla def maninam lolu ñep xam nañ ko waye nak bo ñewé terné ko di téréré di dox lu yam di dox ndank xamné boy dem ba dimato fi ma jaar du man képp ko mom fi may wara jadd jëm du man dong ko mom fi may wara jubal du man dong ko mom loy def nga xamné yak ñepp ko bokk nga boole def ndank ah té deeru lu mbon côté amna ñaari sétu setu bu ci nek bo budé bi fité sa loxandi jora moy setu bi ci upp njariñ gannaaw ñom dañuy tourner droite waay kon nak bala ngay tourner dawtalal sa beut ci setu bi nga xane poignet bi ngay accélérer muy daw fi lay fété bo auto dé ñew nga téggi nga yolamal sa loxo waay lu leen neex lañuy def surtout nak goudi man dama yému sax bi ci goudi rek bi may ñibi fi ñu doon wax cité imbécile ndax mo ko xoduñ xamne mom lay wax cité imbécile liñ ko tuddé won ba ñepp doon wax cité imbécile la ba fa fekk bi ci ay moto mat na témèr nga gis ñe teud né mëna baxna accident bi amon ci suba gi waye bi woor na yalla la fa né waye ñom ni deeru yi jappalante gi ñi def mom dal xamna tapale ñi def motax ñu ne gannaaw dañuy tapale nak nan ando do def bolok di sot chauffeur ye ka dora ka gagne waye fu waye fek sa morom accident taxawal dimbuleko solidarité bobu de ñing koy def waye buñ ko bolé won ak baye baye keuf ye fi jaamur yi baña dal ci auto jaamur yi diko def lu set donte wala bulut mu tane waye dañu yakkar ni ñukoy doxale kenn dana ci nopi kep ko xamne dem ak dik ñorna la nga bëgg mucc bëgg sa mbokk mucc li nga diko gis te waxo ci loy wax te bay li li nga wax amul mana amul njariñ c'est sûr kon ñu fatali li ne yene deglu seen émission la vitesse 3 mars sur 5 moytul dem bi ak dik bi lañ ci waxtane lepp rek ngir accident yi joge fi non ci ñaari lu sumbu bi xamna ci kanam rek ngeen wajal crédit bu technicien bi defé no signe nañu rek waxtu ubi antenne bi jotna nubi ko jaaré ko ci 88 628 0618 bu ko dé ñom baba gey ñom ak ñepp rek man ci jaaré ak ñom pap jeng ñom ak ñom magantine ñom ak ñom bay sen ñom ak am ciow ñom man ci jaaré mëna andi li ni dolli ci waxtaan wi nit ñangi jeex jaari ci deeru yi waye ñi nga xamne ñom lay gëna interpeller moy ñiko seen jabot gi di yoré té na mëna luma leen dara lool yi tapalé la mëna loko dara lutax waye gu xalé yu jigeen yi nga xamne bo gisé kenn na yi ci ne mu ne nongu ci kaw sa ciir yépp ni fi biti ngelaw li da jaar fu ne nga yaakaar na ya ci nek bo accident amut won sax boko yagge def da nga wëré di malak wax jigeen ji wara sollu fat sollu jot war ci wëru la nga yar lo xamne yaramu neen la ñu wara la ci nga ne nongu di moxo ko wengalu la nga mu ci sa bop du xoma kawar jini la xoma lumu ngay titeru ñu diko setan kuma sa gis li ñi ngi foye rew mi dafa mel legi loi amatut ci walu dem ak dik bi dafa mel li dem ak dik bi amut ñuñ ko denk buñ leen ko denké ñeñ ko denk xeyna ñi ci am cadeau dañ leen mbala ya di bëgg ay militant ak militante ñen ñi di bëgg ay copar dañ ko waxte dundu duñ ko wax di dé non lank da no bëgg dundu ni yeen lol bakagn bu jëk tricycle yi té moy moto yi am ñetti panneau légui newna trop bi mi door presque mom rek nga gis ñi daw waye bi yari alkati takarnasé ñi ngi am dé waye bare tout nam bare won ndax ñetti panneau la ñaar ci ginaaw ben ci kanam bu do lu mat 20 à l'heure dongo boko tié du taxaw même rou awa bi bu taxawé day diré ko du dem té fum né jey yi jëm do ko mëna tié ñi ci bare dé ci ba jeex ñen yi nekk ci hôpital ak seeni dam ñu né li jëmut kër lolu nak nañ ci wax xola bir medina fi angali ci bir medina fuñuy ayé taxi taxaw fa wacc seen client wala seen client yek bo démé fekk flu mat téméri ciak ciak ñu garé fa fess del né nongu ci kaw nak boy ci won client arrêté la ngay wax dong dañ la koy añané parce que ñu wala balu ñu té dafa melni ñom miné fofu ñoko mom ndax ñey wattu fofa jubono ñok ñom xawma lu ñuy def ak ñom ba ñom duñ leen wax dara bo taxé degu ni dañ lay jappa dé lol jaaruna té mi ngi am bo ñé ko la ban gi non la bo ñé fi ci réonce non la nga dem petersen ken waxale wuko lolu bakagn nga xamne fo jëm ci biir Dakar angal bo warona gis taxi taxaw fo wacce client wala particulier ex chef am yitté mana droite garé wutam tej duggu jox limi dox ñew boy exé ñu fekk ñu occupé ko ak lén ci ñi nga xamne nangu ñu liggéey na ci réew mi di tapalé di lijeenti 4 heures ñu jël ay bouteille def ci suuf xawmay doj xawmam dox bala ñu salatu ñu tek ko ci angal yépp bu fo boy xé do am fo garé wala tax ñu né da ngay garé bo leen joxut xaaliss ñu né dañ koy téré bo leen joxé xaaliss ñu né da nga fi bayyi ciabi lima gëna bañ xamna soor ñak fayda bay ñew di garé fén di jël sa ciabi di ko jox ko xamu té xamoko suba mo bo démé mo taal auto bi door ko fi barap noy def dañ koy def ci kasso bi def la ci kasso bi yow mi ko ko jox té bo leen ngou ta bayé ciabi ji ñu na ki borom place bi day téré day ñew légui té neexu ta wax nak ñi ko upp ci ñi koy def amu ci kenn ku nekk doomi réew mi fo ñu wax ko té dund Sénégal réew tranga la xajo na ñepp waye nañ ko té ci yoon xajo na ñepp waye nañ ko té ci yoon bo démé fi ci rompé riwen 5 fi ni bo fa démon amna jaayukaat bu mag bu fa né du ko tuddu amul ñu ben ñëriñ ci na dërëm duggu gu fi waye bo démé ñanga melni tan garé fa auto bi exi kiliya bu exi wara taxaw xaar la dong do am fum taxaw ñi jéglu angal gumba gi suñu ginaaw non la lolu nak nima gis police bi diko jema faje lolu duk faj lolu mbepp la police medina ñi ci gor gorlu poe rek mo ci taxaw taxway bo xamne xawma nu ñi def ak ñom ba leen bayyi wa yombut xamna ñi leen di bayyi di wa yombut xamna bëreb bi may na de ñaari ku fi genn nga degum naan poe da degum hi fofu kenn du fa jaar ma xamna yar ya tangane ta safna bu ñepp defon nonu ñu bayyi ko li du metti te day delum rew ginaaw kuy doon rew bu ëlëgé jangi wo xam xam bare ñi ni dong ci ngay mujju mala ko wax nit day am xam xam yow rew mi da koy doon wuti leen xam xam waye fi ne ko gis ñu ngi ñu ne ciak ciak ñepp daw nañ école bi bo xé ñu na ciak ciak su bo hun lolu gañ gi mi gañ ciun jabar yi motax dun ko ko sen no lank baxut balen ko maire yi wax leen ci commissaire yi wax leen ci commandant yi wax leen ci li da waru la nek té lu warta nek ken wor ko baye muy am ci am rew mo xane rew mo am souveraineté lañ rew mo xane deug deug dañ né dafa am ñukuy lif xamna ki ñi tuddu di tuddu transport dooro gutam ligéyam dé wala ñun dé gisagun lu mu def xana sétan ñi yaq lool dé ko ko wat wacc mum ñi ngi sétan dem ñuy yaq gëna nak ku sétan ba ñi yaq ya jitu ci yaq ga ko ma sa gis li li jaadu nañ wax ci deeru yi fan ye dem na mbacke bol da nga yaakar ni fofu rek la sampo nak da nga leen ci dal ñu na xog ne nong ci kaw te yalla xamne auto bi ci bëgg droite duñ la ko may wala ña fay nekk di leen wattu mom jubono ñok ñom bo ex ci yow mi borom auto bi li ñi bëgg japp wala ñu forcer la awasel bo nekk ku ñak fay da nga def non ñom ñu di la ko retane pikine partout ñetti tal yi ma doon lim legi yeb non la koloban gi bo jigon fi te ba rombu gendarmerie bi jëm rond-point ba ñi ngi melni tan ci wetu tali bi bo wéré rond-point bi jëmé sa de parti gis nga niñ mel fofu te fan ye amna ben ngor su yoré taxi fa la ko camion bi ray rayen gu bon yaqko ta ba yexet té fam waron na jaar deuru yene fa mané xamna fi doom deuru dootu fi jaar waye té liñ fa gëna bari té David amon na fa ba maire balé ñew doon def ay discours di wax waxineen kon motax mané ñi ñi téré yoon wi su ñobot gi di jaay fëgg jaay dañ leena yab rek buñ leen dindi won fofu ciak ciak yi ñew yaq ko kon nak nañ xamné réew mi bëggu ñu transport bi dé kuy waxal yalla xam nga né transport bi sama digënté ak yalla yaqku ya xéet la def té ay nit ak warona défar ñi ko warona défar ñoko yaq lool ñaanu nak ci réew mo xamné kenn waru la jitu ci la koy défar dëg dëg luñu wax la té dundu ndax dañu bëgg dundu ni yeen no lank wax li fi né rek don ci dañ ci wut jamm ak salam nak waye faawu ñu wax nak ni mu nekké waaw ñent gi na wa libre di kilo ñaari libre di kilo du mëna ñak kon ñu fatali leen yeen ak dégg seen émission la 8s 3 mort sur 5 moytul dembe ak dikki bi lañ ci waxtane chen recdt albi daari tol bi ak liggey bi chenere ci dakaru nek seigne modou mustapha nek taxam seigne modou mustapha nek sunu badjen aminatalo waye la ko lok nek sunu mam soxna jaara ci touba ak liko weur waye tuddu xamna dañ ko tolu tour nak ni ñu wara tuddé louga seigne cheikh lo wutal ñu wénu tour waye bu ko dé inshallah rek du yag dara ngen mën no dab ci 88 628 0618 di nuyu seigne ibra ndour sa feur cette place xamna mi ngi tewlu ties ba jurbel mo koy saytu waye jaar ci ori sofi baye fall sek nongal baye cheikh ka baye bisirou ndjay touba sam baye fall set setal ci jumaaje ak seigne cheikh mboj momitam di kenn ci daara tolbe ak liggey bi kon yeen ñepp rek ñu leen di xamal ne man ngeen na waajal deug deug seen crédit di delu ci ci gara su daru mufti bi kon jot na sekk kon ñu fatali leen de fatale won na waye lu bax du doy yeen ngi deglu seen émission la 8s 3 mort sur 5 ni lay amé ci seen résidé tel alla ba bu jot juroom ñaari waxtu joté rek japp juroom ñent waxtu dembe ak dik bi lañuy waxtane mbokk mu mi yeglu xamna ne lu bax du yom ñoddi bu dugul dik kon man ngeena jaar ci 88 628 0618 bu ko defé ex ci jotaay bi lu ngeen doli ñu jariñoko ku ci melni seigne abdoulaye lo ci tindo di baye mam diop ak bokki tindo di yep rek 88 628 0618 allo allo
1: allo
0: waaw bismillah
1: allo
0: allo allo
1: abi bu ndjay
0: mbacke bari
1: joté ndjay
0: sama maggi
1: na ngeen def
0: sante yalla sante la na pap sar
1: ana ndjay touba
0: jay touba ngi fi da nek fele ci ki warona monté tay da ñewul mu wutu ko ci place am jay bismillah señ joké
1: wa
0: bismillah ñewal ak
1: seen
0: wa di la ko ñaanal bu baaxa baax
1: yeen dem mu adak yalla yeen war yeen ngi na dal
0: waaw
1: kep ku len deg da ku len deg lu ci deg len
0: wa bismillah señ jo man nga wax rek continue man nga wax rek baña deg lu li ngay wax
1: jam rek lay am
0: ah alhamdulillah alhamdulillah
1: waaw jam waaw waaw jam rek lay am
0: waaw jam de mata mom lañu ñaan ñu ñep
1: fonena dama dem jaaga wa jaaga lay ñu lay nuy bu baaxa baaxa
0: ah way ma ngi leen di fay jaare ci yow
1: ñu lay nuy bu baaxa baaxa baaxa
0: def nga lu rafet ma ngi leen di fay ñoom ñep waaw
1: ñaga magata gaay yep dal ay mat seen ak ñep nga leen nuy
0: wallahi wax nga deug wallahi wax nga deug
1: waaw

0: autorité yi
1: waaw oh.
0: Nañ ci japp ngir yalla jima safara li
1: nañ ci japp ngir yalla
0: ak seen ay bare le
1: lol
0: yalla yalla defal jam
1: amin cham
0: debul deug top
1: amin barke serigne bi
0: te étrange yi nga xamna ñoy ño nek ci réew mu yor seen seen yef yi bëgg na lu bax bëgg na teranga
1: waaw oh.
0: Bañu nu gan way nañ ko tek ci yoon
1: moy deug
0: lu tege ci
1: wallahi
0: ne setan mbir yu bu baax te xamne li mom jëmut kër de
1: jëmut kër de
0: di dal la ci amal luma teewlogul
1: barakallahu ci
0: fa kanam bu sebel na del
1: insha allah
0: jere jere
1: yalla yalla fay ko yalla yalla ar ko yalla yalla barkel ko fidel auditeur nek fi ci marché ngelaw bok ci groupe bi di transporteur donte ma nga yahantu ci fenen waye bolewul radio bi ak dara yal nako yalla fay ci barke cheikh diwan barke seigne modou karasi la nu djel ki 88 628 0618 allo ñodi bu deggul dik lu bax du yomb 88 628 0618 allo
2: baba gey chauffeur taxi isin benteli
1: ma nga don nuyu legi seigne baba
2: ziar bu baax
1: ma nga lay delo ziar bu baax barikala gey
2: ñu wara wax yeb nit ñi wax nañ ko legi dal li ci dess moy état bi rek
1: état bi la de
2: ñun dal wax na ñoo waxa wax ba mëna duñu xamatuñ sax lu ñuy wax
1: deug la de
2: ah état bi ni ñu dimb na ngi lay wara soli
1: ah wax deug yalla de bu ñi def bilade yi
2: état jakarta mënul ñaka daw mais ñu am ay keuyit
1: am ay keuyit
2: dara ci maire bi
1: deug deug
2: mais di fanan ci télé bu guddé ak bëcëk do fay maire dara lu la neex def
1: hmm
2: wax deug yalla setan nañ ko
1: lo wa yor ñu keuf ko
2: ay ma ngi sant ñepp di gërem ñepp auditeur yépp ma ngi leen di sant di leen gërem
1: wallahi gey jeureuf
2: ma ngi déglu ba ci kanam ma duggat
1: barakallah gey amul amorom légui rek la ko doon nuyu serigne baba gey di sauveri taxi nek fi ci ben tali mom itam di conducteur bu ñu ragn yalla nako yalla fay ci barke cheikhul khadim mom de war na ñoo xamne jam rek lañu yéné réew mi jam rek lañu yéné ñom waye sa bo xé gis ñaar ñett ñaari fon juroom dé kenn ki ñu né biñ ko mayé soxna ak légui juroomi wéram manki na ay fan xolé mi méw mu toro sa yaakaari bop tasna sa yaakaari soxna tasna amna ko ni ci biir 88 628 0618 allô allô mbok mi da ngay wax ak man
3: allô
1: allô waaw
3: ma ziar ba
1: delo na la ziar
3: alhamdullah ni ziar ba
1: barakallahu ku bax
3: alhamdullah mala sen talo ka tuba jantum ma
1: askay a lolou baxna seigne chaliou katouba jar baxwa ñi lay délo ciar bu baxa bax
3: wa di jéggul wat bu baxa ba dé
1: deug la
3: wa dama tanir ma yoron tangou metti da ngay defal mu ci ñaan bu bax dé
1: tank bu metti
3: wa tank bu metti dé
1: yalla nako yalla safara
3: allah amino amino
1: dé la ci ñaanal bu nexé yalla
3: allah di parafito bu baax ba di yalla ci papa djé papa ndjay
1: wa papa ndjay hmm
3: ci ko ciar bu
1: sa bu jokk ak man rek di ba sa yobante
3: sun borom defal len jamm bu baakha ba
1: amin barke serigne bi
3: ah ndax deug yalla lepp rafet na ligue bi yepp rafet na
1: alhamdullilah ka
3: man dag ba ay miya man len rela ci dole
1: hmm
3: mana ci xalé
1: hmm
3: mana ci xalé yi nga xamne dañuy nek ci télé bi dañuy gis auto jambour mo xamne ñu daw lang ci auto jambour te ci ko bobu yi wutelut
1: gis nga ko de
3: wa yentay dañ kenn ci nina mu naare ci daanu indi sofor bi forala fete yow sofor bi ci nu tiyen yegu dara
1: waaw
3: lañu japp sofor bi tecc
1: fete yow sofor
3: bi defu dara li par jamm day romb rek ñu daw lang
1: ñu daw lang
3: non lañu def non lañu def
1: lolu am de
3: wa legi nak xalé mu war nañ leena te ñu raal leen da
1: deug deug
3: wa nañ leen yaraat baaxu baax
1: jot na sekk de
3: la na jere jere
1: jere jere seigne chaliou ka Touba Jan tank bobu yalla nako yalla safara safara go and ak dundu ci barke cheikhul khadim lu yalla man la yalla nako yalla def ya rabbi 88 628 0618 allo
3: assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mam Gour.
3: Wa sama bay mang lay ziar.
1: Billahi mbub delona la ziar.
3: Ci ziar ya oustad sama soppe bo.
1: Baga bom kay ba mané mam Gour lay kurus gala yëkëti contane ci yow lol.
3: C'est tout fait que de dug ndax dege dage ci émission bi rek.
1: Deug la
3: wa lo rek mo tay ke dug mo taw ke dug.
1: Xam nañ ko dem bu.
3: Deugal muy demo assemblé
1: waw
3: rewmi mom loolu lañu warona waxtane
1: tuduñ ko de
3: transport bi ak aw yoon
1: tuduñu ko jé de
3: ndax dëkk bi mom ñett yoon dok la xam ñu ko waxtane man
1: waw
3: muy autoroute péage
1: waw
3: wala cornice wala vétin 3
1: autoroute bi kat momuñu ko mom
3: waw ñun yor auto yi na xam nañu ko dëkk bi ay park kessé la waxu mëna 3 nak way ay Sénégal gi ñi liggé mom ñun ci nekk naal du mo fa dëkk cëpp ay taal
1: deug la
3: kon lek ñom lan lañu jariñ askan wax rek
1: autour bu dé momuñu ko
3: wax ci sul bir lañu xol ñu kam ni nga wax kam ñom askan liñu leen fay askan lu ci ciire
1: wa lool la dé
3: askan yi bo mënu lepp di nga def lu xam ni dañ ci tek baram
1: mom kay défaral talibi jëm kawlax rek
3: wa kay mi ko
1: jaar mbur ba kawlax baña jaar ci péage bi bo leggé nga def bo jaaré bi lol xamnañ ko mom
3: ñu leen di baye xel bu baax
1: baax seigne touba xamnañ
3: ko wa oustad oustad ma ne ko ma fi yone am nuyol 60
1: waaw
3: ñu ñeul mom ñep
1: kay bo yoron telephone bi nga connecté won dang koy gis ni waaw deug la mbou
3: ñu leen ñaal jamm bu baax ko ñaal seigne cheikh aliou tam bu baax
1: amin amin way amin
3: liko baye ball diko waxe rek
1: waaw
3: waaw ñam ko ñaal ñoon ñam ñep rek
1: waaw
3: di xaar aliou jox seigne ci dong ñep
1: ala jog ak ñep rek
3: ah alu ñaw aw ci bëkk jëñay ciatar ñep rek
1: deug la
3: wa bay wi kam ni nga wax nak mom moy lool kam ci do liñ taxé gaay ci bëgg jaay
1: ah
3: fo fepp lek ciak ciak ya fa nek
1: mi ngi nonu de
3: té bo continue won tay la fa nek ci ciak ciak ñaari sénégal nga fa ay tracé lé
1: lool kay xam nañ ko
3: nga ñew liberty city même sous nonu dak nañu ci nekk ñep ay ciak ciak ño fa nek
1: ma la wax loolu
3: wa lég lool bëkk ci lég taxi man bu fi taxé li jël ci nañ japp
1: da ni rétan de
3: da legui yow loi am yi nga wax legui man loi bo senegal rek la gis tak da man barke panier duguna gaday
1: waw
3: heureusement da xagne lima japp droit la mais kam man deguma ko ci bir deug bi
1: waw
3: bir gaday client bi ci kanam tekkou sen tour loluma japp
1: mu japp la yow ngir client bi tekkou sen tour
3: waw loluma japp man ko am ko tay mu problème man ko ko ko
1: woru la ci japp
3: salama japp
1: xam nga lum la warono wax xam nga lum la warono wax ne waxal sa client bi mu tak ceinturem xam nga ceinture fuñ ci wara commencer japp nit
3: waaw
1: bo jappare pompier ba egg ci 50 fi resoule dakar yam
3: ah lool la ko wax
1: boy kokku dafa nek rek bi ak lu mom
3: ah da na la ma teme yalla baal man dama dem fay bo wala yalla nonu dugo tugu bo dem mu tugo
1: tugu da nga dem joxe rek waye foyo kay da la arnaquer
3: da
1: arnaqué de
3: wa non la
1: wa non gën joxe da la arnaqué de waru la japp ci lolu de
3: lolu ma japp waxna ko nak ama moy tet waxna ko ne ko man suñu lolu deglu ma
1: la waji de la warna
3: tak ci lolu fekke benen ben suñu ci warna tak ci le debbe ci mop ah deggu ko mako de
1: waji waru la ci japp
3: warna tak ci man gën yërum ko way bu mo ko mayandra ma bañ ko tak ndax sangor ma bëgg ray
1: waru la ci japp de
3: ah lolu bobu lay dama duggu lolu motax waxu ko ko
1: baxna mbub
3: kon ba ñu ngi da ci tadi fa di la ñaanu
1: amin amin mbub
3: diko ñaan oustad moy te yalla bay ko xelam
1: amin amin neena jere jeuf amin
3: deugural la ma ñam bu baax te xam ni tam gëna uppe ba xam xam bi gëna yok
1: amin mbub
4: ndax waxta mi ñu wax lu ñu jariñ moko
1: kay tuar kala
4: wa mi ñu wax wa dia hmm ñi ñom ñom ñu rek kon ñu ka ñaal jom bu baax moy
1: amin barke serign bi
4: baana jeu jeu
1: jere jeu sama dom
4: kontan wax
1: no la gëna bekk ah koku mam gor mbub la ku min radio bi min nako fi ma ñëk daanele moy at yele boba imam ñang émission bi def def ay laaj man xaw bo ci khassidi la doon laaj wala ci alcorane dal amna dal yum imam ñang doon laaj bama déggé mu dugg bam tonalité né mam gor mbub dama droité ba jek fay auto bi dégg lu limi wax dañ ci dil siat 88 628 0618 allô allô mi ci bir señ bi yaang ci bir de bo yoré casque nga dindiko boy waxit nga deglu ci téléphone bi té baña deglu radio bi sawet ndax day am déclenche du mëna nek da ngay wax ba sa wax jeex nga deglu tolok 3 minutes ci li nga waxon ba nopi jawu ja fa émetteur nek sorina té xamna fa ngay woté djégé wut kon ñu génné ko mu jiémat lu bax du yomb defatal rek 88 628 0618 di santat bu bax nak jokke ñay begna ku bax assalam alaykum
5: allo
1: waaw allo
5: allo ay
1: mbacke
5: ñu lay ziar
1: ñu lay delo wat ziar
5: allo souleyman
1: yow la souleyman fay
5: souleyman jay ci len
1: ah eskay wax nga deug de
5: ay gina gis na ma naale de
1: wallahi jay ma la gëna namu de
5: billahi ma lay laté rek
1: deug la mang tay rek ñew na fa
5: ha
1: yalla xamni ñew na fa tay rek
5: deug la deug man gëj na fa xam nga li nekatu ba fo
1: wax nga deug kay man kay ñew na fa tay dem ñew na fa sax
5: ha
1: wallahi jay def nga lu rafet bismillah ah ki di mbokk la wolere la nekkon fi ci marché tilene commerçant la machallah den da nek rek manam mo ñu mën taxa sek ñom ak ñom mut sam bay biran six ñom machallah ñu nek talib yo xamne ak ñom cham ak ñom sall talib ye adi ñass ak bayan sama gor ak ñi mel ñom bax lol machallah souleyman jay yalla yalla fay la ci barke cheikhul khadim tere ñew na fa di ni ibrahim jang ci marché tilene ak seigne fallou galas mbay nu jël ki 88 628 0618 allô allô allô ñu génné ko baña jéxal crédem waye nga xamné ño di bu deugul dik ah bo dik lo radio bi rek day dañuy xawa ki ndax da fa am ben déclenche waaw allo
5: ala jay
1: mbacke bari
5: jay touba ka seigne touba koloban
1: ak sa jay touba ka seigne touba koloban
5: la nga def
1: sante yalla sante
5: am accident bu metti bu nek ni ci angal ko seigne touba bi mom la dox waji taxi man la mom ma fek accident parce que ben waji dane taxi bi signalé wu te mom mi fekke na lepp leer na mom la lay jox mu leral la lepp
1: yow accident ba fek na la
5: borom moto ba nga ni ñi duggal ci ambulance bi diko duggal ni
1: dama ne bi accident bi am yow fekk na la fa yow
5: taxi bi tax da ko dafa ko sanni wat ci benen taxi bi
1: waaw
5: ha mu dalal ci ñaar taxi ma ta taxi bi fimne mu amul baraka fu ne da ci pene benen ci baraka diko awata lolu met da nga wara dawal ndank xara ma jox la modou mu leral la mod nur
1: waaw wa baxna way
5: assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah
5: sen di ziar nañ la
1: delo na la ziar señ mu ndur
5: waaw
1: accident
5: man dama fay fekk ci buntu keur seigne touba
1: waaw
5: legi taxi bi dafa joge won côté angle gumba
1: waaw jëm nan
5: bi mu ñëwé di jadd ci koñu bi jëm ci radio ak ci kii bi CNR bi
1: waaw fi la nek ni
5: voilà fi muy signalé ba dugg
1: waaw
5: moto bi joge koloban ñew mbëkk ci taf bi
1: waaw
5: elo arrière bi ci parsoc bi
1: waaw
5: ci le mbëkk
1: waaw
5: bim ko mbeke fek taxi bi amna banen taxi bu mu jitlantel mom muy continue wara dem koloban
1: waaw
6: légui da ko sanni mu dal ci moto bi da dal ci kaw taxi bobu
1: wow.
6: Kon avant bi
1: waaw
6: bim ci dalé direction bi rocéku ay ki bi fi mu japp ci direction bi
1: gino deux rue bi mo rocéku
6: dedet bu manen taxi bi nga xamné yonam nek ci won mom da don dem koloba
1: waaw
6: légui ci la dal maam moto bi ñaari sok la def da dal ci benn bi don jabbé
1: waaw
6: mu sanni ko ci banen auto bi mu ko sanni ci pono avant bi la dal
1: waaw
6: direction ba rocéku moy banen taxi man
1: taxi ba la direction ba rocéku
6: waaw
1: waaw
6: légui nak ñom ñaan ñi ngi taxaw ni té gis nga seen bi moto yi
1: hmm
6: allo
1: yow rek lay déglu
6: moto yi
1: hmm
6: war ngeen ñi ci dimbali yeen ñi nga xamni yeen ci radio yi ndax dembul ci ngoon
1: waaw
6: dimay ñew fi colaban ci rond-point université bi
1: waaw
6: dit lantena mak ben taxi man ak ben moto
1: hmm
6: dañuy wër rond-point bi xawma luñu joté nak mais dégg na tak borom moto bi nako bo amé fi droité man nangam tan sa mbay
1: non lañu nekké dé
6: légui borom taxi bi fi mi droité
1: waaw
6: borom moto bi su met taxi bi fogg ko ci parabri su arrière bi mëna mbañax
1: non lañuy def dé
6: mu bëgga dem police bi monté won ci rond-point bi mo daw
1: waaw
6: boy taxi bi ñenti bu xalé yi mu yabon
1: waaw
6: ño daw songu boy ba ko leena duma
1: waaw
6: légui police bi mo daw intervenir ñu dogo jël boy bi pour yobbu
1: da na ko wé xat
6: waaw demb
1: da ngay sét lor rek
6: sama kanam la la am
1: li nga wax am
6: waaw te yoyu
1: barakallah li bu fi yamon sax neex kon xam nga li ngeen deg ñu di leen ko wax du li ñuy éwanté lo am la bo demon rompoy université bobu bu fekke alkaté taxawuñ fa bar gaade yoon wa jël ci ki yoy tek manala wit xel defé nga yow yaag yor moto bo xane yow woor na yalla buñ defon yoon sa bo xé kasso ba nga wara yennu ji gisso erreur yow danse yow yépp safu la ngay sekkate auto bo xane yow ben auto bi xejut ci moto bi ngana ko droit tel ma defni sanday moy taw ngay summi casque di toj parabis loné di moy parabis ginaaw bobu dana ko xat 88 628 0618 allo
7: wa bay ay
1: so yalla
7: ñu ngi ziar bu wër
1: délo na la ziar bu wër
7: dama taxaw ni sax de di lamb ba xam dina dugg wala dé
1: wa dugg nga dé
7: yow da melni da ngay gis li ñu nekk ñun fi ñu nekk day melni dang koy gis
1: ah bar ni ci lumay gis dem
7: xam nga deug dafa neex
1: wa lol la de
7: bokoy wax rek day melni yow ñun fi yow da melni fi man neni rek da nga jakarlo ak man
1: setal li rek
7: bay samba bi muy dugg bu fekkon man ma dugg
1: waw
7: da ngay deg yu xoy fi ma nekkon
1: hein
7: ben jakarta ni la tek ben xale teuf mu dalay fele
1: setal li
7: bim wacce degul sax olof ay peul lay lak
1: mu ngi nonu
7: ki mu supporter ay peul lay lak
1: wala lol la
7: del defut da ñew yekati faxas ne ko li da di avant ñuy ki dem na yoon
1: mu taal motom dem
7: te leer na man nañ ni leer ne tay ay param dinañ ci fop
1: ay sel lor rek
7: te dem na yoon
1: day dem
7: te ni tay man bu mo bëggone jël numéro wala dara gisuma ci lenn lu mëna tax
1: dara lu signifié ne li la wala la la du ci am
7: waaw xam nga itam yoyu itam doyna war ba yegg ci lool
1: da ngay sel lool rek
7: ñun da melni ni sa boy wax rek ñun ngay waxal
1: ah alhamdullilah
7: ba mom bi bay samba jam duggé bay niwo bu fekkon man ma dugg
1: hmm
7: da ngay degg ci waxoy ak burwi bi
1: da ngay sel lool rek
7: té dem na
1: ah bañu dem
7: tay bu dawon ba laal nit dinen taxaw ba ay param ñew wala sapor ñew wala ñu xol ba yoon ne demal wala bul dem
1: wa yoon da koy tie
7: jeex na nak
1: yoon da koy tie de
7: xam nga itam ku waxut deug itam danaka rek la ngay wax amut
1: so wax leneen
7: xam nga radio be tax yu bari do ko meuna ci
1: xamna li ngay wax xamna ko de
7: wa ñu ngi tuub nak bu baax xam nga rek boy waxe te waxe wo xam
1: li eppon na ñak wax
7: ci am solo lol
1: jongo eppon na ñak wax
7: legi tem ci walum ciak yi
1: hmm
7: ñun fimni suñu fiñu xey ñun
1: hmm
7: xam nga da nga ñu romb sa bo fay
1: jaar sa muy xey dama lay di romb
7: ma kilifa place ba ñu xey ñofay jitu baléko
1: waaw
7: def li ñu li nga xamné emprunté ya ko war nak c'est mené emprunté bo ci wax lo ko war ta wax ni wax du tang rek bu suba mu rombal akap amutu
1: akap jakarta
7: té jamono manam adina xam xam mo koy doxal ben nga jang tuba wala nga jang alquran wala nga jang métier
1: deug la dé
7: yoyu nak boko amout bo maggé agression yi ngay dégg yu bare bare ñun ñi tay sa buñ xeyé dinañu dinañu nit dinañu woné ñun li la bëggan ko mako xol
1: lool la dé
7: té xana boko xolé ba paré bu ñak di nga ci am lo ci jëlé yu bali
1: deug deug
7: wa motax nak gaay bu féké dañ ñu bëgg ñi ñu jité réew mi ñu jité nañu wax ci li moy yoon li nga doon wax ci bidon yoyu gaay sol
1: waaw
7: barkati dem rek and nak nit mu duma ci kenn
1: ah bañu duma
7: kenn la mujju
1: am kay allo kay
7: waaje degut olof waaw olof dama garé may dawal otom la yor ma waccé ko may garé mune ma da ngay fay mané ko yow lo fay soga dugg ci réew man ma ko yalla lo fay soga dugg ci réew
1: yow deug deug
7: mune ma lutax nga makoy wax mané ko yow deko fi do domi réew mi bañ ma mune ma kan mo la wax lolu ma génné sama carte d'identité mané ko gennel sa boss waji bimu waccé waxut dafa wacc rek da daw bañu ko wa motax nak bari na yo xamné ni dal doyna war ñi ñu jité ñoko wara lijeenti
1: lijeenti wuñ ci tous nak
7: dara lañ ci lijeenti wu
1: gis nga fa nga kay la ñi waté
7: nga may rombu may liggéey duma tuddu tour wi fofu fu ko gëna jégué fi ñi lijeenté lu juba ci té gis nga la ngay rombu ci buuju man
1: désordre bu fa né
7: bo fa jaaral lo yor ñu jël ko
1: man dama né li
7: ku ñew xolal fañ mir ba ñuy wéru
1: ah ma gis ko
7: duma tuddu tour wi nak mais xolal mir ba ñuy wéru ñom
1: wallahi
7: lele may arrière auto di genn garage bi ñu auto police rombu ma dangu sama permis ne lutax nangam te ñamay rombu fofu nonu jappuñ leen
1: kay dañ leen ñi dafa me dañ leen ragal dal
7: jeex na tak lu mu dé bu ñobbo sama permis bu mako jëlé ñak fa 3000 wala 6000
1: deug la dé yéglu bu baax di rahal lu dugg bi mu dugg ma sha Allah señ Yalla jongo di mécanicien buñu xam buñu ragne ma sha Allah bolew radio bi ak dara nu jël ki 88 628 0618 djéglu nak soñ bu baax allo allo
8: ñu ñu ci Yalla jëng mo bu baax
1: waaw baye samba waaw señ Yalla de nga baye samba ci am nga lay nuyu
8: xam nga wax gi dum na légui bopam
1: waaw
8: la té émission bi jeex gi ngeen di xew légui ni
1: ah gis nga ko dé
8: kon xam nga fi nek ni danaka li ci am solo lepp wax ngeen ko waye li ci ñak solo def nañ ko
1: deug la
8: te li ci ñak solo autorité taxawuñ
1: mo
8: xam nga tambalé émission di wax lu baax ba ci yag mutibi dal ci dab
1: han
8: ñaar dara koy bëgg séré
1: mu ngi non dé
8: ni ko ndjay tuba waxé
1: waw
8: xam nga kon mbir warna amati
1: deug la
8: kalaat warna dik né radio bi bu amutone ju bari man na ñak
1: deug la
8: te kenn du ko xam
1: deug la dé
8: kon nak ko samp ak ñi ci tok Yalla Yalla defal jam
1: amin bark serigne touba
8: radio bi don ay radio don tele
1: amin cham way amin
8: ndax jam rew mi rek la nek rek
1: bark serigne touba
8: serigne aliou dal yalla don temere serigne cheikh dal yalla don temere serigne cheikh
1: amin way amin
8: yalla
1: amin barakallahu fika che way sa ñaan gi yalla yalla nangugo rafet nan ci jort lol nak ndax pass pass ngay waxe wax ji jëm ci borom pass pass yalla na yalla becc ba nanguko te rafet nan ci ndort jere jeu baye samba cham su yalla jongu de nga baye samba cham mo la doon nuyu bi moy ñaari yono muy dugg yalla na yalla fay ñep ci barke cheikhul khadim waaw de desordre bi mum ku waxal yalla ñep tek nañ ci seeni geut fa de sax ma ngi deglu ci sunu député yi feñuy nek am fañuy wax di len farlé manako billahi yalla taxout ngay wax 88 628 0618 allo allo
9: assalamu alaykum
1: wa alaykum salam
9: ba jamm ngeenam jaay
1: jamm rek bay modou sila
9: bari ko jaay
1: sila nong lay nuyu bu baax da siara
9: ay gala bari gala
1: naka kër kabak da ko wër
9: ñepp ngi fi duguna lu bari sama crédit bi bëgg jeex na wax li ma taxo
1: wa bismillah bismillah bismillah
9: waaw manam zara ci gara su touba
1: waaw
9: safori waruñu joy yoonu magal waruñu joy dara gamu ndiarem 2500 lañ doon fayu
1: té budul gamu ñaata la
9: 1200 waaw
1: ha lol de wut mom sore na lol
9: auto bu fayep 2500 lay fayu ndiarem
1: hmm
9: waaw xombal bi wara dem ci xombal lay yam di jall ci
1: ci
9: yam xombal 3500
1: ah lol de barina
9: buñ ma déggé ku wéddi
1: waaw
9: man ñaar ña doon encaissé no doon dawondo tamba ku né europe cette place man na ma jaar ci seen tour buñ ko wéddé
1: ay duñ kenn duko wéddi
9: auto ya fa yeb seen numéro man na ca jaar
1: deug la
9: wayé ñaarém touba 2500 ca passe bi 1200
1: 1200 nga yokku ci ka ñet témer juroom ben fuk
9: wa juroom bi témer ca 1300 1200 moy passe
1: nga yokku ci 1300
9: waaw bima gamu je bay ñibisi
1: waaw
9: ap cette place mu jele xombal ma fay ko 1500 wacc ndiarem
1: dem
9: ci garage 1200 la fay ñew touba
1: muy juroomi tew nak nangam
9: te ñero ci bisu gamu ñiro dem ñep 2500 lañ fay bañ ne suba la gamu
1: da ngay sét li rek
9: ñom waru ñoo jambatu yoon jaaru ñu ci yoon teggu wuñ ci
1: elna
9: bu ne lool lañ fa nek
1: sétal li rek
9: waaw da ko ci wedd dara na wote ma deggu ko man jaral na ma bu wote bo degg ko dina dem ba ca garage ba ni len diw ak diw ak auto sangam ak auto sangam ño doon yeb sam kanam bima lata duggu dem
1: mom kay xamnañ li nga wax lu wër na ndax daga ci bok chauffeur kay du wax lu ñi weddi
9: liñ nekk du degg du yoon
1: jaadul de
9: ndiarem touba 2500 ci tarif bi di 1200 degg du yoon
1: waye lepp autorité yu faible rek mom la
9: waaw
1: na jere gen jere jeuf sila yal nako yalla fay defena na seigne ibrahim dour deg na la lol yeb autorité yu febal ci ñi ñi denk transport bi xamuñu ci tous lo rek ño waral lu melni ak lenn ci kok sori nga xamne lu neex savoir ci rek lañu bëgg bi ek seen mandat gëna doon té kok sor xamna amul pouvoir bu bari torop ci bu ko chef de garage bi yore garage bi joxut waye bu ko joxe man na nek president fofé man na fa nek gouverneur man fa nek préfet man fa nek sous préfet man fa nek ndax bo ñëw ñi la passe bi 1200 la nga bu ko yok ñu la do fi yebi gennal garage bi yaakar naay pour police jot ci da len yomb lol te bu police excé dimbulé la moy gëna yomb ndax yow mi jox population bi yow mi len defal satisfaction ba fu mëna yëmbëre bukki mbam lay doon ndax yow yaangi dimbulé xéet wi ki ñew dimbulé wu len xam nga né état buy jappalé bu démé ba langue d'ar yow lañuy jappalé waye lolo dul am lolu ci bop mourul am ñaka duggé ci biir bi ñi wara duggé gar ñi autorité yi ño febal ci lolu ba lolu am ndax fi ne bu féké ben événement amut da ngay gis ku génn ci garage bi nonu dem bé jub benen rond point ba mais liku jëm ci awen taxaw fa nañ taxaw fi auto bi ci yobuñu dañ buñu yobbo dem buñu yobbu dem luñu len fay ñu yobbu ñi ci nga droit tay taxaw ñu ne xombal lañu jëm xeyna set place limi yoru bari wul trop bu yoon ma amut waye bu dé bis yi ak yenn yi xombal lañu acca joxaleen 1300 1000 francs ñu ne mënuñu lol dé ñun da ni lañ tollu man nañ ko né témèr ñu ne joxaleen 700 ñu ne mënuñu ko auto bi dem ay nañ dem 700 baxna ñom ñett ñepp presque passe ben nit lañu fay presque sefori di noté nak rek té mënuñu ko fajj té mënuñu ñak dem lool nak lañuy denc ba bu événement ñëwé ñu né nak nañ fayu donté fayonto baxut waye bu fekkone bi dañ ko homologué ndiaré mba xombal tan la bu jëk la amone nga xane bo ñëw ci garage bi do wax sax ne bërepp sangam ñaata da ngay ñëw fekk ñu taf lu melni aliwo daaj ko mu wéké ci garab ga ci garage ba la mur ba wala mbarma nga xamne Touba Bandakaru Touba ba xombal fo jëm ci biir réew mi fo jëm nga gis ñu bind fa turu dëkk boba da ne pass bi tan la car mini car 7 place li de mo dan am delo mak deluuma de lele ñu dan ci wérante waye bot buñu def la yon wax xamni auto bu taxé bala dékk ñu encaissé ñëpp ko ni ñu dëgg kay jox la nga tiyé bu woné na fay nga buñu la déssé lay wéccé bindu ko ci ginnaw yon wi day gaaw ndax ñiap mi du bari waye tam li ngay fay da nga xamni li rek nga wara fay muy am nak événement ak budut événement lolu moy baxal transport waye ñi ñu ko denk xamuñu ko dara lañ ci xamut tous duxu ñu digënté chauffeur yi ak client yi bu événement amul chauffeur bo gis muy bëgga dé xey ba ngonam dépasse la lu nek client yi di leen ko tek motax bu démé nak ba événement ñew ah ñu né nan fayu donte fayu bi warut fofu la baye modou ci lemi dëgg té waxna dëgg conducteur la té ko ci yag la limi wax lu mu xam la yoy yeb état bi la dialogue baye mansour diop mom xam nako bi rew mi nekké 7 régions ñu daan monté di ñaari nit daawul so ay tani tapali yi ci bari amutone bo jige Touba ñew ba jum ndula kribara yasin digama khourou mbake wala digante khourou mbake ak ndula en tout cas dal dañuy dem fu len sop ñu taxaw ñu wacc auto biñ duggine nak do len yobale wote ak legi nak nga xamne ñaara tak rek sax buy tukki day sultanim bëgg ñu xamé ko ba duñ ko laaj pass man naam sax bu wacc ñom duñ ko jox koku du jaar lepp safor yoon waye jallu da daan ñew dugg baye mansour dugg buñ toge ba mu gis ñaari place di sola ben mu xol gis apprenti nek ñaar mu ne yu xol jog na na safor auto bi fess na apprenti ni ñi dem na mu ne wañil kenn auto yi fess na am positif full ak fayda nak baye mu ci lemi xamna ko de bo le ni mu ne carte bi rochette na la saay na la don ma wot permis de conduire wala wax bu xame da day monter ci Kaffrine bu suba wala boulel wala koloban salum wala yogure wala panel wala fuko yalla xir suba mu difa monté ji dalay defal ñetti fan attestation ndax xamna bu du dem bergat ba di yobbu sa pièce té do lu bëgg defal attestation bo xamné do ci mënd contre mi jeex wuté légui nga xamné dañ lay japp légui daté légui 24 heures yoon waxul lolu lum ñëw ñëw ñetti fan bu ko dexé moy la demal centre brigade bu Kaffrine nga koy fayé ji bu ko dexé mu ne Kaolack nga koy fayé ji bu ko dexé mu ne Gossas nga koy fayé ji waye lum ci mëna doon bo fa aggé do woné sa attestation té fekko ko ci poste ba ka fa tok yoré sa pièce nga fay ñu joxla sa pièce ak tardement ba ngay am ak li nga ñak ci ñetti fan yi loola donc ko moytu bu ëllëgé bi njumti amu da la yéxadal ala ni ci upp bo ki ñu ne la gawal ya fi ba sa bop ngeen bal ñu na ak ngir yalla waxtaan yi dañu bëgg rek ñepp bok ci xamne li ñi wax ku ko deg bo ci andutit nga nat sa dig akulay taala nga xamne li ñu lay wax lo am la ki radio diine la radio l'islam la baati jam yu wote japplante wulante bo and ak yaakaaro bak ben la 2006 batay te duñ ci changer mukk 88-628-0618 wagneeku nuyo di bu deugul dik non la daan deme joke njaay mi doon wote xamna ñooñu machallah baba geey mi xamna ko bay samba ci am xamna ko di nuyu nak bay modou jeri ci la ñom lugatu way tay mom deg guñu len ana bay mustafa mbaw sama bay ak bay modou jeri ci la ñom ak wa kar ale wa jaajor de yep jabati bay magen ba 88 628 0618 allo
10: salam alaykum
1: alaykum salam
10: ay jam nga yendo
1: jam rek
10: allo
1: Allo? Jam rek ku bax ki.
10: Wa ma lay deg.
1: Wa ma ne ku bax ki bismillah yow la ak turu ak foy wote.
10: Wa ma de sa mbok sefer la.
1: Ah yow de ku bax nga fan ngay addo?
10: Ma ngi addo Touba la ngi rek.
1: Touba.
10: Wa nit Seigne Fallou.
1: Fan ci Touba nit dig Seigne Fallou.
10: Wa ma ngi dekk ko la.
1: Fofu nga dekk.
10: Wa sefer la keur massar la nekkun garage goor xuma.
1: Wow.
10: Waye ku bax li ngay wax ni de lu am la
1: ah ndax yalla
10: den du ko wedi ne nga jakataay mais ni dawal Touba ñepp bok infraction bi
1: deug la de
10: ben neex lañuy def
1: waw
10: signaler gauche jaar droite
1: waw
10: pour neex estabe bo waxe borom certain baam yi borom certain ñepp ci yam mom dal mom dar di regle wu man deug sefer la me ñew mu fay dawal auto
1: dañu desor rubi kay yaatu
10: dama permet amna 18 ans señ gal de mi khalifa señ matar sel dafa na ko ñetti at
1: setal li rek
10: mais suma duggé Touba dama dañ sama père
1: hein
10: di fi am amul fenn
1: setal li rek
10: waaw di fi am amul fenn man da dawal Dakar moma gënal dawal Touba
1: ah fouf
10: dañuy ñi dawal te guñu ko ci yoon fenn ñepp ko respecté ko dara lu dañuy dawal te ko ci yoon ko science ak lu ci bok
1: ah lool de amna mom
10: waaw dañu jangul auto nak
1: a janguñu ko
10: ñun dañu tarbiyu ñun ñoo nga jangé papa ndoko geuy ci garage ñoro
1: wax nga deug de
10: ci autoy code de job la ci baye Samba Kanje bu ko la ban
1: waaw
10: mursal jokel bu mbar
1: waaw
10: dañu tarbiyu bay bëgg de ci
1: auto bëgg de
10: ma gis fi raw ci na sefer ndindi
1: deug la
10: ñoñu mom
1: amu
10: defara
1: akasa
10: ma ngi jégul sama wax sa reup ma ngi jégul bu baax
1: ku baax wax ma sa tour
10: Morsen la tudd sefer la
1: ok xaar
10: ma sar la nekkone ma ngi Touba gi
1: Morsen
10: waaw
1: akay bind na ko
10: keur ma sar bo ne baye fall kan pour keur ma sar mako woné ets Abdoulaye Wade dafa tali
1: deug la
10: waaw 2005
1: yalla yalla fay la
10: waaw xalé lañ way xam nañ dara ci auto yeen nak yeen ñu yar
1: lol kay wërna
10: buñ la waxe Ras Diop teñ Mbambe war nga ko xam
1: waaw
10: Papa Ndiaye ak mon Boy Ndiaye war nga leena xam
1: deug la
10: ñoo ñepp suñu ndar gi ak jek ngom te gossas
1: deug la de
10: Mbay Gueye nak moma jangal auto
1: ah bay Mbay Gueye
10: Mbay Gueye moma jangal auto
1: deug la
10: waaw yalla na yalla doli jam wax len bu baax rek bu ñu son
1: jerejeuf bay mor bu sala duñ sonu de
10: waaw jerejeuf
1: jerejeuf bay mor sen dindi ah waxna lu baax waxna jaar jaaram waxna carrièream fi mu jaar nga xamne ku genn fofu do nek ciomo da ngay daj lo xamne mburu muko dajon ci pour xam nga nopi ni dañ ñewat 88 628 0618 allo allo bismillah ñoddi bu dogul dik lu bax du yomb xamna da bëggona fëlu bay mor sen momu waye rek ñoddi bu dogul dik ñu diko jaajeufal bu baakha baax bay Samba Niang ci kër ñangit ñong koy nuyu suñu baye la bop ci groupe bi la bok warana ci yoon ba tay kër bay Njaka Njaay la nekkon bay Cheikh Kebe bay ba ci jabaay ñom ñi ñoy ñi nga xamne ak bay Modou Sy la ñom ñek ku me bay Samba Thiam ñok bay Mor Sen ñom ñi ñoy ñi nga xamne ñoo woné won aw yoon bay dem ba Yaan bay laaji madame gey ma buba ñang ci jaaga jokkine mi xam nako waaw nga xamne ñi ñoo doon magi sofori nga xane buba sofor da daan russa def accident comme ma permis bañ lay ñaanal dañ la naan yalla bo rey ganar ndax ko ne xam bu jekk dekk boy duggal nga diko genn la ci eppone ci seun bay ye ñi jele ci kër ye té duñ mëna sul yépp té bo auto mbali di bari wut fofu lañ ko kopp mbari fa digënté gerté ak duub ak ay pér ak lu né ganar ya dafa nek boto da dugg dëkk takusan wala subatel wala timis ganar yi xam nga dañuy togondo bu auto bi ñëw rek ñu pët pët yé jaar na jor yé jaar ci amoñ bu ko dé moytu ko du yomb waye kun daan ñaanal dañ la naan yalla bo rey ganar kon la doon jangal ci walu wax moy boy dugg dekk bi teggil sa tank ganaré xamuñu nit ganaré nangam nu leen neex lañuy togué té sa buñ tité daw ta koy daw té xamoo fum jëm yow mi koy moytu bo xamul li ngay moytu fum jëm ngeen fengo da yomb motax noñ lañ la daan ñaanalé way yalla bo réy ganar way légui nak da ngay gis ko nan dama né bo jaar sama kanam ma def la ni daw rek fi est ce que man na daw sox fi ci sips entre poste ciaru ak sips borom ciak ciak ba lum jot ak tata ba waye borom tata ba ne ko dana la def ni bala nangam tanam ko xon non la ko defé waye bo xolé ndorté la waral histoire ba kako def goné la té du domi rew mi gis nga li ñox na bu len ko tud dan koy wax ba sambari ca demba parce que da am rewam traga ñu fi ñu yaatal la xajal la nga yaakarna ya mom rew mi mënul la nek nan ko bok li rek la senegal yi bëgg nan ko bok ba yalla xamne na la wax li ñu nekké lu ñuy faj la xawma no ku koy faj waye deug muy muju deug muy muju xam nga li baye mor sen wax deug deug lay waxna da nga gi sareta mba bo xamne xela ba ko yor munu ko jaddal mu jëm di jor mba chamuñ bu bëgge mu jadd day jappi dir matu ba luma la ma gis yapp ci woni ba fenn nga deug ñaan ay defal ndank yow am jigen ño xamne sen xol dafa wayef bo ne dir ñu ne ay bu ray mbam bi wallahi ngay encaisser mili ku yor sab camion kako yoni di mu kalaf bo xemna barke seigne touba di lif lifi jël gona ko touté non nga yewal ko ci tali bu yubu saret bu dil tout ak saret bi bu dé ya ko ray amna ñu non la ci def saret fasi am ñukoy def ci saret mbam yi digënté tindo di ak touba xawma légui mbam ma déna xawma ko doon def déna waye heure yi bo toga da ngay dégg yatam wi bu né bap day melni ku tiré fétal wallahi yamba fess bu dooré mbam mi ñu lu ba lolu baxut ci dëkk bi yermandé bo xamné li nga fi nekké ñu yërem la donga tax nga nekké ko fi téw yërmo li ngoy wuté koku jaadu wut té buñu waxé nga né barké Seigne Touba yow lo défal Seigne Touba dala jërëñ té loru la wa yow dong ko lor ñi mu jaboté dëg kon 88 628 0618 di ñu jaay Touba nak ci ndindi don mo wax ante Kaffrine jëm ay mirina ndawen kralaji babu ndaw ak nga xamne rek tali dal ci dëkk yi man na né fofu jëm ay ngawar ngab la ba fo mëna jëm dama faté turu dëkk bi mu waxon waye fofu da na fa dem nord waye tali bu mësono doy war la waye xolam malem odar nga wut ci daru minan salum manam ay mbanek ay janké kaw ak janké souf ak yoyu son yoyu yépp rang malem odar bi légui dégg na def nañ tali woruma waye dama ko dégg rek motax duma ci sori torop waye bo fi jaara rang bi ni mi mel auto bo gisamuy do dañ ko accélérer ba auto meuna romb te do xam numéro bi ñu né boy daw ci rang da ngay accélérer moy tax bu do lolu reng ci mi def bo accélérer ba panuy tim yenn pax yi alors mo le lu comme sa gis lolu kon moy bu panu toje nga dé bo dara wéki ko nga dé nangam day na war ko xolal li njaay Touba wax légui ak ku ba koku dama fatte tour bi motax bo ba té mang ci bëgg ñew waye dama fatte touram carrément ki njaay Touba joxon téléphone bi té mën expliquer gi lay xew fi légui nga xane sun digënté ak ñoom mutul sax 80 mètres chak bi di tourner code la rue wax nan la kep ko doori ci ginaaw ya ko togn auto bi lay jitu di dem bo de auto ni mom bo dalé ci kom ya ko togn budé deuru nak taxout di wax nga ñew dal ci ginaawam def tono daj ak auto bay ñew nga dal ci bab dreul som wekiko ndax deuru bi la rek som bab wekiko ndax ciak ciak ba ndax dama ko bëggona laaj bam leer nañ waye mayumuko won waye lu mëna am rek ciak ciak ba wala deuru bi ciak ciak ba wala taxi ba amna ci ko direction wekiko ma yakarna bu deene taxi bi nak direction ba wekiko fofu bu kenn gañu na sante yalla ndax konante bu joge fofu du sori ndax lolu waru ñoom lolu warul mëna wek direction auto bu fekke jeng ga ci war amon na ala jong ngi may deg lolou ko wekki waye dama ko bëggon laaj deug réellement nu mu déme ndax daara yi tolbe ak liggéey bi mom ci ñaanuñu yalla mukk cheikh ali du deg ñu fi wax lo xamne day yaatu buñ ko topé mu ngu yaay lolou yalla ci yalla mussal kon 88 628 0618 xam nga li Allah jong wax neena ba bay samba cham di addu bu fekkone bobo mo fekkone mu dugg faksina ba amé neena yoxi kon dañ ko deg mu jall ci antenne bi ñako def yor moto ñew fel doomi jamour mu teud ñu ki tapale ba jël sen moto daw dem ba ko fofu ne ba debé yaayam ñok bayam ñum ñinga wuti hôpital mo bu ñum duñ ko faje joju haq yalla da koy sétana té du fi jeex fimné fo gissé accident am bu dé moto yi la dawal dem fo moto ba taxaw fa rek protéger sa bop bu baax bu dul lolu day wiri ni wiri ba jégué ñoo di yëkëti gëd rek taal daw dem balen fa défé nga né ki ñew taxi jaamur nga jot ko xomba lu yeen waxanté taxawal ma def ni sanday muy taxaw nga jël casque bi door lonet ba soté ko té moy parapluie bi nekk ci ginaaw bu dul ton client yi yebon protéger ko waaje man na raw ak alkatiba nekkon fofé ay ko gis heure yi mu nek Grand Dakar wala Poyeur boko joxone casque nekkon solal bo sagun mu sandiko dana fay parapluie da koy fay te xamna limu wour moy du ko meuna jënd ci guddi gi te kenn du ko bayyi te indiwun parapluie ak auto bi warone liggey taxaw ko ak montage ak yep ba nopi nak police door ko duma sen yari bop xana am dutu ko gawa def ko comme c'est sûr xena ba chercher que ñom ñek fofu xena yegg nañ ko wala ñom boy ndaw ñom waye en tout cas li amna ni kon fa tabarakallah bëgg Seigne Bassirou di baye fall gëj nañ la dégg lool ndax sax ki du mom 88 628 0618 allo
11: alhaji ay ñay
1: mbake bari
11: bay joge ñay mo delu ci joge
1: ah bay joge ñay sama mom waaw
11: ah ki bobu ngay wax la nima ko degg manam xamna ne taxi bi kramay bi chouf
1: waaw
11: man na mo roccé ko rek
1: waaw
11: da na ma def sa mom ci ko dara sa mu roccé ko mom
1: ah waaw chouf gi dila wara dañ
11: na bu dalé ci pore mom kramay bi chouf rutil man na roccé
1: waaw rutil bi waaw
11: ko roccé ko rek direct mom du am direction bu baax
1: deug la de
11: dutu baraka ben ko defere moy baraka ci dostu baraka
1: lay wax la deug
11: xamna lolou lay doon
1: lolou lay doon di
11: ma dégg wal ci ko expliquer non lay doon gis nga man tay ji dama demone garou tiar
1: waw
11: mais dimay ñibi ci dugu ben mbaka touba
1: waw
11: mais daw mu jagg rek xoma fu ci jakarta bi ci ga daan ci kanam
1: waw
11: ci li ci dal la dégg mais auto bi fere ne
1: waw
11: ma laaj ni dama ben jakarta mo daan ci kanam auto bi ñu ne yaramo lepp ngay dag
1: setal li
11: heureusement yalla dogal na auto ci wone fere ne bi ci ko balalu ko
1: ah setal li
11: mais jakarta yi mom lu ngeen ci wax rek lu ko rawal gis
1: lool la de
11: wax deug yalla mom xamna dal vraiment dal war nañ jojuk dal gouvernement da war nañ jojuk dal
1: ah joguñ ci de mom
11: problème yango bi ma ngi don deug ñaan waye nga xamane am problème xawma bo waja daw
1: waw baña daw xawan nga ne du mujju de tapa yoy tapale du mujju fen
11: mi nonu rek senegal mom wallahi senegal du jatt
1: dajale khashin ñi xeyna mot
11: senegal
1: hmm
11: jatt nax ñiko wara jagal
1: ñoo jagal ñiko wara jagal dañu ko jagalut
11: ñoo deful
1: hmm
11: baye étranger mu ñew rek ci am rew def lu ko neex nga baye doomi rew mi ñi ci wara rangé
1: tiadu wut
11: lolu teggul fenn la teggul wa ci gouvernement bi lo ñafa nek ñi fi ñi ko nek lu la fi nek ñi fi nek lu la fi nek
1: lolu la de
11: kenn baxu ci
1: ah awagu ñoon wa
11: waaw ñoyam ñom ñep ayam
1: ah awagu ñoon wa
11: dañ fay askan wi rek
1: bu ñu fayé nak
11: dañ fay askan wi rek
1: ndax ñaan nan guddi ñaan bu ci
11: lepp way def
1: hein
11: ëllëg yow ma xam nga ko layo
1: barki señ touba
11: ko ci yoon rew mi def leena neex
1: hein
11: bo de yalla def liko neex rek
1: amut ben wérante
11: waaw am ben wérante neew ci
1: lolu de wérna
11: waaw yeen nak mom ñi ñaanal señ bi
1: amin
11: yalla nako yalla gudal aw fanam mu ñaar témer at ak nangam
1: amin barki señ touba amin way akasa
11: li mu sam fi mom
1: mang lay ñaanal momit waaw
11: fi ñi amu ci dara amu ci
1: wallahi
11: wax lu baax rek ak tuddu yalla
1: barki señ touba
11: waaw lu am solo
1: lolu di werna ndjay
11: waw yalla nako yalla taxaw yalla nako yalla sam jappale ko
1: amin
11: jappale len yeen ñikoy liggeyal
1: amin
11: ak auditeur yeen di deglu
1: amin
11: nak yi nga xam lay jël sen telephone len wo
1: deug la wallahi
11: yalla len yalla jappale
1: amin ndjay jatt
11: baxna jerejeuf jerejeuf ndjay
1: contane na trop
11: jerejeuf
1: jerejeuf contane na lol ndjay barke cheikhul khadim sama do yi baye delo buntu bi ki mam cheikh ben lañu ay do yi bayla no bokku lepp conducteur la buñu ragn mala ko wax nganta ñew dab ko waye ma sha Allah nekkon na fi sax di taxi tayit kat waxuma ne amut waye accident musuma ko deg barke cheikhul khadim yalla yalla guddalu fanam momit barkel ko barkel jabotam yep mang koy bege lol bege ñom pam jaay ak ñom bara joob ak pap sar ñom ak ñep rek ma sha Allah xamna bu soobe yalla bu ben alarba dana wax ci mom lu wër yalla yalla guddalu fanam xamna nak dafa melni li ñu cërelon ci walu waxtu dafa yemb wala da am ko ni ci bir batay ah nu jël ko rek kon mu jeex mu tej buntu bi
12: jaayaram
1: waw
12: bëgg señ basir di bay xal bamé ni tapé nana
1: waye na billahi ngeer waw bismillah
12: allah ban bi
1: deug la
12: waw ñu ñu ci dam ba
1: waw dila ko ñaanal bu baax
12: waw mañ mañ ngeen koy delo ñaan bi
1: ah ha
12: allah allah ban tay da nga neewon Touba señ li ñu doon baré lo marché au cas ak baqi ak armée yi ci jumaa bi
1: hãn
12: ya dañ ko doon bay
1: chetal li
12: aw
1: fa ñu seen de
12: alor
1: gamu tay ji yaakar na leen li
12: jël
1: ko ma ko jere jeuf ngeer kero gaaw nak lañu yewi de
12: alhamdullilah
1: barke señ touba
12: alhamdullilah
1: lol de werna
12: waaw ñu te batum digël mom moy moy su lepp
1: digalay lepp
12: waaw batum digël mom moy su lepp
1: waaw moy lepp
12: waxtaan li ma ci raw da bari waye nga da wax rek waxtaanu pul la
1: waaw lol la
12: yow lu jégal ñëf yi rek nga bëgg
1: wa lool la dé
12: yaa yalla lepp jàg ñi lay diglu daal ak dina ci yalla ñu déggal
1: amin ya rabbi
12: té ñi ngay waxal kilifa yi yalla ñu diglu
1: amin ya rabbi
12: té lepp lo ki rek ñu ñu ci lañ man sen kam katam
1: alhamdullilah
12: dëgg la lepp dana ki rek inshallah
1: dëgg la
12: ba nga jaay jere jëf
1: barakallahu ci way da chatelol way ba benen alarba bu soobe yalla adiyi babu ngel yi yalla ci jot ci barke cheikhul khadim formé nañu bari di way juram aw mom lay defal alraba june mu jeleb lim dugal ko wote def ko adiyi ñel ko mi koy ñaanal jere jeuf balu ngel yalla yalla fay ko kon rek mu doon seen émission la vitesse 3 mort sur 5 jéglu tago gi dana gatt way ba benen alraba joxe ñay ba benen alraba mbolem ñi nga xam nak ñi doon wote ak ñam yeenete ak ci wuñu kon dig dajé gaaw ñaari waxtu japp ñett waxtu genn wal ci wenen waxtaanu wuti ak wi tuti di wajal way wajal ñi wajal xalé yi genn mil ñu di ko nak sun boy Ousmane Lo ñu koy nuyu bu baaxa baax ki nekkalon ci machine bi di oustaz mam cheikh lo kaddu gi eladji ayib ndjay mo ci nekkon sante ñi ñeeka wote ba ci baye alu ngeer bi nga xane mo mu je wote yen yep yalla na seeni post fess del yalla na ko pari bari lol ci barke cheikh ma sam mbake kon wa salatu wa salam ala rasulillah jam ak jam jeureugen jeuf ba benen yone.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bokk julli di mang leen di nuyu rawatina bokk talibe yi. Ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit, seen mbokk Serigne Abdou Gueye Ridial, ñu gën ko xam ci Ridial. Ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko. Loolu mo bari ñu ko ñëmé ci seen garab. Garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko. Mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu suwatal fañ la ko joxé won. nga dilo suko ñu jox la nga joxe won garab yépp dinañ ko yi ci ëpp dinañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggé ngir ñi nga xamné dañoo am néw doolé buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom new doole gu tar mi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy new doole loolu tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lol mom ñi koy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayu kay garab yi bu sa bop démé ti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko naan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki mën ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé jafé ñëwul jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amul résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwul rebeus ci pakku ferray bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Talla Gueye mi wéccu ku téré yi wo ko laté rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safaraw ci katna yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamné dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamné dañ koy masser ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku te li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwul rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Gueye bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mo am geneen garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi da naan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu togué bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolou am ño xamné buñ démé toilette

Assalamualaikum warahmatullah. Mbokk yi ma ngi leen di nuyu di leen xaaré. Ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit, seen mbokk Serigne Abdou Geyri Dial. Ma fass yene waxtaan ak yeen nak waxtaan wo xamne dana leen amal njariñ bu baaxa baax, rawati nak goor ñi ak soxna yi ak mbolem borom kër yi. Garab gi may ñëkki ak yeen nak moy garab gi ñi woyé goor biir 100% katan. Muy garab go xamne dañ ko liggéey ngir jappalé ci borom kër yi. Ñenn ñi nga xamne dañoo yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal new doole sonal len lol ba nara tass sen keur motax ñu geussu garab gi indil len ko ngir ñoñu yi man ci safaraw mëna amad yaakar seeni soxna mëna amad yaakar ci ñom mëna digal seeni digal bu baaxa baax muy garab go xamne dañ koy jaay garanté ko garab go xamne soko jëlé te amo résultat bo xeyé dello ci wat ko jël la nga joxé won li nak wax ju leer nañ la ndax radio lay waxé ta radio yaakar na ñepp koy deglu kon nak ki nga xamne da am neew doole ci kërëm te bëgg garab gu wër go xamne amul benn effet secondaire yépp di ay céréal mu bëgg faju ci garab réewum ñëwal jël suñu garab gi ñuy woyé goor pur 100% katan soko jëlé amo résultat ñëwal dello ci wat ko jël la nga joxé won garab gogo nak kuko bëgg budé fi ci Touba ñëwal ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu lañ am cabine bio fofu la cabine bi nek wala nga won ci 77 943 06 88 garab la guñ lay jaay ba nopi garantel lako soko jëlé amo ci li nga bëgg ñëwal dello ci wat ko jël sa xaliss lool mom jërul sax danaka wax ju bari wax deug yalla benen bi moy garab guñu woyé yokalma garab la go xamne dañ ko liggéey ngir ñi amé ciir bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñu bëkk ko yok ta du am benn jafé jafé garab la go xamne momitam soko jëlé diko utiliser dir bu gatt ciir bi dina tollu na nga bëgg ta du am benn ngañ du am benn effet secondaire inshallah ku soxla garab gogou man nga ñoo wo 77 943 06 88 77 943 06 88 cabine baangi ñaari pono ci suufu étage bu wex bi ñi nga xamne dañoo amé hémorite ak ndoxum city mu sonal len lol mo xam muy hémorite bi genn wala bi nek ci biir mo xam ngay séré wala ngay baloné ce biir di am ngelaw nga bëgg safarawu ci katnu yalla sun borom wala hémorite bi nga xamne da def picci ci suuf borom tok jafé ko wala dal mu gis na day genné deret buy dem toilette lolou itam hémorite dakoy def colopathie dakoy def amna ñu bari nak ño xamné dañuy am colopathie jaawale ko ak hémorite ndax dañoo xawon ro nu ñuy doxé te bokku ñu colopathie mom kum dal man nga séré lu mat ay fan di lek di nan ta sa toilette du démé non wala sax boy dem lu melni ay ki beuy ngay genné ba nopi day and ak deret yenn say du ñepp la koy def nak waye amna ño xamne non lay doxé ki nga xamne da am colopathie fonctionnel nañu wo 77 943 06 88 wala mo 76 550 34 34 amna ño xamne dañu amé hépatite B wala hépatite A hépatite yi nak bari na waye bokku na ci ay mandargam nit ki ay bëtam day commencer di son wala muy mire wala muy waccu wala am xelam di tey wala dootu am xemem def ci yenn lek yi yoy yep wala wetuk ndey joram ci souf di commencer di jam mu diko sentir lolou bula dalé jappal né am nga tawat yi ñuy woyé hépatite bo ñëwé daru minam bio inshallah rabbi garab yu efficace mi ngi fi woñ ci 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 yow mi nga xamné da nga am fièvre bi ñuy woyé diabète mo xam type 1 nga am wala type 2 hypoglycémique hyperglycémique sucre bu yegg wala sucre bu wacc nga am ko te bëgg mu safaraw ndax tawat yeppay wër li kuli daawun dawa ku len wax ne tawat sangam du wër mom moko mën da faj waye tawat yeppay wër woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xam na dañoo amé asthme asthme nak lu metti la gone yi la gëna sonal ak yenn ci mag ñi muy dënn bo xamne da fay ubbeeku borom di xexat di metti di gawa son muy tawat jo xamne ju metti la ñim dal ñu bari dañuy defé na sax sétane da leena japp te fekk na asthme rek la ñi amé asthme nañ ñu woj 77 943 06 88 wala ñu ñew daru minam bio ñongi fi ci ñaari pono ci suufu étage bu wex bi wala ñu woñu ci 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé nerf sciatique wala ñu amé rhumatisme ak arthrose yoy yep ay mandarga la yo xamné ci tank lay japp nerf sciatique nak day départ ci ndig jaar ci souf togukaay yi jëm ci ombi fofu lay japp ñaare budé rhumatisme nak ñaare ombi dafa am liñu wax cartilage
am liquide lank liquide bi dafa wagneku wala mu jeex ñaar yaax yi dañuy lalante muy lu metti metti romantisme nak ñaare fi ngay joggé lay faral di metti mo tax olof yi diko woyé fièvre sedd ki nga xamné da amé nerf sciatique wala mo amé romantisme wala arthrose ñewal daru minam bio wala nga woñu 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 ki amé hernie discale hernie discale nak ndig lay japp ñi nga xamné dañuy yëkëti lu 10 wala ñu yenn lu 10 wala ñu daanu yoy yëpp da fay bokku ci li joxé hernie discale képp ko xamné am nga hernie discale woñu 77 943 06 88 wala nga ñew daru minam bio ñogi ci souf étage bu wex bi ci ñaari bono wala nga woñu 76 650 34 34 ñi nga xamne dañu amé hernie hiatal nak ab dañ lay japp nurona ak estomac lol te bokkuñu waye nit ki bu ñewé mom bu expliquer rek dañ xam hernie hiatal la am wala estomac la am insha allah rabbi estomac bobu tamit lu metti la lu xew ci jamono lo xamne li ëpp ci li ñuy lek daf koy joxé kum dal ñaare sab dañ day tang ci digg ginaaw day faral di metti yitam amna ño xamne buñu lekke ba paré lañuy doora commencer am jafé jafé am ño xamne buñu lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ño xamne buñu xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cër bi mo tuddu estomac waye fièvre bi koy dal moy ulcère kon képp ko xamne estomac daf la sonal ñëwal ñu défal la traitement ci katnu yalla suñu borom nga safara wutu am ben jafé jafé yow mi nga xamne da nga amé hernie inguinal hernie nak ay façon la hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nekul place am hernie hiatal hernie umbilical hernie de la ligne balance hernie inguinal moy japp ci souf def aw xor aw donju bu ko defé mom la magni di woyé ulde kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci naq bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu way yoré kon képp ku amé hernie wala nga am varicocel woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé reflux gastrique ulcère gastrique reflux gastrique ñoñ tamit man nañu wo ci 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 550 34 34 wala ngeen ñew ci cabinet daru minam bio ñongi fi ci ñaari bonne ci souf étage bi amna ño xamne prostate lañ am magni nak lepp lu mi sonal donte dina dal yenn waxambaane yi prostate nak ñaari façon la dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne mënta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora mëna tour ndox normal ki nga xamne da ubbeeku nak moy ki nga xamne mom bu safetu ndox lu neew neew bu yexé daf ko ci ay yérem wala muy jog ñett yoon ci guddigi mba ñent yoon ci guddigi ak ci beccëg gi yépp tour ndoxam day jégué yanto amna ño xamne da len di yobbu bañuy saw dret sax loolu kum dal man nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab buñuy wax jongama wala natir guro jongama nak ay parti lay maye ñi bëgg ay hanche ak yenen ak yenen ci duma ko nek diko détail ñi nga xamne dañoo bëgg am yaram nak joge ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotaat seen poids mën na ñëw 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo am goater goat nak ci suufu baat bi lay nek don aw xor bu mag ñi dañ koy ëppalante nak dañu xamne bu mag lañuy yor day mag am ño xamne bu yam lañuy am am ño xamne seeni bëtt mo commencé di genn lool lepp goat da ci feñ kon ko am fièvre goat muy goor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew ñaari pono ci souf étage bu wex bi fofu la cabine daru minam bio nek ñi nga xamne dañu am hypertension hypertension nak moy a tension bo xamne dafa yek tension bu yek nak képp ko xamne mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop indil la yaram wuy 10 ta tension bu yek mën na dem ba yobbu nit ki ci AVC AVC nak ñaari xet la ischémique ak hémorragie mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral kon ki nga xamne da mom sa bu lay daner rek day fekk nga teud nelaw wala nga dugg sa toilette danu wala nga jek jek danu mu dikkel la non mom dal daf lay bet motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay danel kon nak ki bëgg mucc AVC na fexé ba tension di normal insha allah rabbi ku ko bëgg woñu 77 943 06 88 amna ño xamne dañu amé oligospermie moy seen man yu dafa oyof
wala walax ndaan yi ci wara nek doyut yoyu pour nit ki am dom pour yoy yep fokk mu mat lam wara mat nit ki doora meuna am dom ci katnu yalla sun borom kon ko amé olu gasper mi man yi bo xamne dal doyul walax ndaan yi doyul wala qualité bi baxul quantité bi baxul woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 750 34 34 wala nga ñew daru minam bio ñongi ci soufu etas bi ci ñaari pono bo ñewé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di nga ko fekk mode de vente dañ ko fi safara moy biir buy metti balotement de vente dañ ko fi safara moy biir bo xamne day am air gonflement de pied et de cheville moy tank yo xamne da fay newi drapanocytose dañ koy safara ci cabine bi tuberculose chronique dañ ko fi safara xuxan tawat la jo xamne ñaari bul yi ci souf benn bi day upp morom ja ñen ñi dañ koy metti le ñen ñi du metti waye luy mag la kon li gën moy nga fajj ko ñi nga xamne dañu am xuxan tamit dañ koy safara ci bërepp bi cancer mom la olof di wax ngal tour wi nak mo reuy waye ngal la olof diko woyé kum dal man na dal ci yaram moy cancer de peau man na dal ci foie moy cancer de foie fum dal ci nit ki rek garab yaangi fi inshallah likuli daawun dawa ñi nga xamne dañoo am jafé jafé noy manam den buy fat difficulté respiratoire ñi am jafé jafé bobu man na ñëw 77 943 06 88 manki de plaisir jigen ñi and ak seen borom kër te duñ yegg banex regal douloureuse moy gis regal muy metti bronchite xawna nu rok asthme te bokku ñu tamit waye dañ ko fi fajj cancer colorectal mom mbax gi la ëpp lu muy japp migraine genn walu bop go xamne day faral di metti epilepsy moy ñi daanu jek jek daanu lu mat 5 minutes jogat ñu def na dañoo yor rap ta fekk na tawat la bu nekk ci seen bop dañ koy safara fièvre moy yaram bo xamne da fay faral di tang insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lol tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi cholesterol manam diiw gu bari ñi nga xamne dañoo bëgg perte poids seen yaram jël poids bu bare bari ñuy gaawa sonnu té dañ ko fiy traité hématurie moy ñi nga xamné dañuy saw dérèt ñuy saw dañuy gis né day and ak dérèt dañ koy safara fofu infection urinaire ak infection gonocoque manam chopis yépp dañ koy traité fofu fibrome calcul rénaux moy ñaari rein lay japp ci ginnaw brûlure moy ñi nga xamné dañoo am ay lak lak bu metté metté metti mo xam gaz lak len wala courant wala dara ñu bëgg wër té du am ben tasse seen jëm dara du ci yaq seen peau dara du ci yaq né ñew defaral nañ len garab yu wer ñi nga xamne dañoo am douleur cardiaque dañ buuy fat ñoñu ñepp wala muy metti amna fofu animé ñi nga xamne dañoo manki dret garab yi koy safara ñi ngi fi énergie nocturne moy ñi nga xamne dañuy sawlal day dal mak di dal goné nak waaw kyste fibrom yey yep miom trompe bouché douleur mammaire moy wéne wo xamne fay faral di metti kuko am man nga ñoo wo 77 943 06 88 mo wess alène ak perte blanche ak douleur ba ventre yoyep dañ koy safara ci cabine bi kon ñi nga xamne dañoo amé tawat yi dal yima tuddu ak yuma tuddul ndax lepp xajul ci émission bi wo leñu ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 750 34 34 ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 750 34 34 garab gi ma tambulé won nak fi lay mujjé muy gor pire 100% katan garab la go xamné dama koy jaay garanté ko soko jëlé amo résultat mom nak ñi néw doolé ko taxajuk ñi gaaw jot seen bop ak as bo mëna am soko jëlé té amo ci li nga bëgg bo xeyé déllu ci watal garab gi garab gogu nak mang ko ligé ci petit cola buy ak ginger ak mbokk ak basi ak céréales yoyu ak garab yi ñu woyé ndandam ci lañ ko ligé ba nit ki man ko jël am résultat té do am ben effet secondaire ku ko soxla woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 750 34 34 wala nga ñew ñaari pono fofu la daru minam bio nek ci soufu etas bu wex bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñep am jam barke borom touba